0: Dina anak di anu
1: ولا شيء مش
0: دي اللي اجتماعي.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mga higala, maayong adlaw. Ani-ana usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod kini sa ato ang Yaki Company nga maoy nagahimo sa ato ang epektibong mga Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, kini Yaki Vitamins ug ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mga higala. Palihog. So ayan ninyo sa ama sa amo ang ginatudlo kaninyo din he. Kung makasinati gani ka og bikog, pulikat sa Tagalog o cramp sa English, pagkuha og Yaki Liniment Oil. Ihaplas kini sa parte sa imuhang lawas nga nagbikog og imasahi hinay-hinay. Aron dali ra kini mawagtang. Bitaw mga higala, sakit ra ba kaayo na? Kay ang birtud sa mga epektibong mga herbal plants nga sagol ni ini, maoy muwagtang sa imong gibati nga kasakit. Kung mabikugan gani, mo nang kuan eh, bisag maayo ka mo langoy, kung mabikugan ka nga tunga-tunga sa tubig, so mo na delikado mga higala, maingon, anong namatay man to, nalunod, ha, kaayo ato mo langoy, mao to, maingon ang tao, ay, basig nabikugan. Kay pastiran, lisod kaayo ni, kung mabikugan gani, grabe kasakit ang bation. Hilabi na kung lami kaayo ang imuhang pagkatulog o niya mamatan na lang nimo ang grabe kasakit, unsay maka usahay, makaihi na gani sa kasakit o makahilak pag yun. Unsay maayong buhaton o unsa ba'y hinungda ni ini, nga nung bation mani nga, natulog man unta ka. Ang pulikat kon cramps tungod kini sa muscle contraction o overshortening. Sagad nga hinungdan ni ini mao ang muscle fatigue, low sodium o low potassium. Doon na pod mahitabo nga smooth muscle cramps tungod sa menstruation sa mga babae o gastroenteritis. Kining nocturnal leg cramps o sa kinika involuntary muscle contraction sa bagtak o sa mga tudlo sa tiil. Tungod kini sa muscle spasm, usahay dali lang kini. Apan usahay human mo atake, dugay mawala ang hubag. Kanang maghubag na, grabe ra tong atake, mga higala. Mamahimong magbalik-balik kini, hilabi na sa mga trabaho nga permi nagatindog o sa mga taong hamtong na ang edad. Oo, prone ni ini kanang mga naa sa production sa laboratory, pero kay unay man sila sa haplas, bago sila mo sugod og trabaho mang haplas na. Unsay ang ngayon himuon aron masolusyonan kini? Inom permi og daghang tubig. Kaon sa mga makaon nga taas ang potassium sama sa saging, avocado, patatas, broccoli, orange juice, soybeans, apricots og raisins. Naana po ning avocado pero og nagadiet, di gid na sila mukaon ana ba. Kabalo sila nga makapataba na. Pero naa may uban, mo bitaw nang ato ang Yaki capsule to adidto ang maayong supplement. Mas maayong apila nimo og tumar anang Yaki capsule sama sa among paulit-ulit na sinasabi sa inyo, kada adlaw isip food supplement og bago matulog manghaplas ta og Yaki Liniment Oil kay dili lang mawala ang bikog, mulami pa ang imuhang pagkatulog og mukusog ang imuhang immune system. So ayon ninyo mga higala, bago matulog manghaplas mag-inom ka og Yaki Herbal Capsule, tinuod yun na mga higala pagkabuntag ay makaingong gyud ka, good morning. Maayong buntag yun nimo, maayo gyud ang imuhang buntag. Anyway, ani paminaw na usab nato ang ato ang mga kababayan nga nagatuo sa atong tambag padayon nga nagasalig aning ato ang mga produkto sa Yaki. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyahang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang mo talit ka, kusong piti kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Miti ko ka ng Yaki, ning okay na makuminaw. Munang karuan lang, wala ko nagparawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid. Tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Naulian siya. Ang buto ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulog ka kapsule akong nainom. Nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
5: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

Limang minuto lang po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Napakainit na hapon mga ka-joiners. Dito po sa Kinapawan City, sobra kamaalinsangan, no? Alingasa kaayo, grabe ang kainit, murag di masabdan. Kumusta po ang buong South Central Mindanao mga ka-joiners? Ang tanang mga nagasunod sa 102.3 Joy FM din sa North Cotabato o sa tanang mga lugar nga maabot. Nato karong hapuna. Sa ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Kumusta po? Assalamu alaikum. Sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio Dipolog. Kauban nato Sir Joel Elio. O ang kinatibukang probinsya sa Davao Oriental. Ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Kauban nato sa KTL si Dan Dalandan, Caraga si James Palmahel o si Louis Simon. O siyempre ang tanang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta po? Sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Malaya po kayo magpadala ng inyong mensahe, ng message po ninyo, mga greetings. Oo, type nyo lamang po ang 102.3 para po sa gustong mag-live mga ka-joiners. At ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

11 minutes po mga ka-joiners, magkaraan ng alauna ng hapon, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Sabi ko nga, naka-live streaming po tayo, kung naamoy gustong ipagawasa na inyong gibati, libre po na ipagawas na to na atong istoryahan mga ka-joiners, ha? Sama sa gitext sa ato adere nga, unsaon daw pag-adjust sa biyanan na sobra daw kapaki-alamera. Ay, kawawa naman si biyanan. Alam nyo, hindi naman sa pangingi alam yan. Nagkataon lang talaga, minsan may mga in-laws, no? Nga talagang sanay sa pagiging organisado, no? Pag-organize po yan na sila, no? Tanan gyud na makita, no? Busa kanang tao nga minyo na dapat di na gyud na mo ipon sa ginikanan. Maglain na gyud mo. Kung dili gyud mo gusto nga matagad ang inyong mga lihok, basin og sobrang kalinis sa imuhang in-laws, pagkatapos ikaw hindi masyado, og siyempre, mabadlungan gyud ta ana. Pero kay kung hindi ninyo mamasamain yan, sa ikabubuti din ninyo yan. Pero mas mabuti talaga yung bumukod po kayo. Oo, mahirap po talaga yung mandagaipon ka sa imuhang ugangan. Ilabi na kayo kung dili ni mo gusto nga mabadlungan, aw, maglain gyud mo. Kaya dili ni mo gusto, dili pwede nga kanang imong ugangan mo ay magsunod-sunod sa imuha. Kung kita nga nakipuyo, kita gyud ang makisama. Dili kay ang imuhang gipuy-an maoy makisama sa imuha. Oo, klaro kaayo na. So, wala kay katungod para question nun. O, basin og ikaw naanad sa inyo nga, kalat, unya ka ng imuhang ugangan, organisado, aw, di gyud mo magkasundo, ana, bisag mag-unsa ka pa. Inana na. So, hagdan ang imuhang bana nga maglain mo, bala na o gamay nga kwarto, pangarkila usa mo para walay samok. Thank you for watching kay Hexagon Green. Hello daw, Mommy Joy, pa-request ng song Lupit ng Pag-ibig. Thank you po. And also from Manodos Math, salam mami, shout out lang kila Dato Mukong, nagauling sila ni Janjan Amir. Lagi silang nakikinig sa'yo. Thank you, Mommy, sa pagbasa. And also, Jay Pagsak Malitok. Mami, shout out sa Malitok family. Pagsak, Baindoy, Indawa, Tumanggong, Mandagway, Kanara Mami, og salamat. O, gaingon man kay MJ Pugusa Jonaldo. Shout out daw sa ihang anak na dili matulog. Ay, murag si Mami. Si Alden and Jessia. Jane Morcellas o Morcellas. Watching from Bualto Luna, North Cotabato. Request ko ng song, Miss Kita. By Night Luminda, thank you po. Nicole Antonio, good afternoon, Mommy. Happy Family Day. Huwag pake-request ang song Missing Me Watching from Sitio Lagdig. Salvador Sumating, oo, Family Day, pero half day rapod. Oo, alanganin. Every day is a Family Day. Ayan. Salvador Sumating, Mami, good afternoon, Mami. Happy Family Sitio. Happy Family Day siguro. Sitio Batiano, Sumating, Masangay, Tumanggong Family. Hello daw sa inyo diha. Watching from Metro Manila. I miss you sa mga kuya ate ko. Labisang kanami, Bunso, si Rosalita Masangay, Sumating. ER Mutya, watching... Thank you for watching. Request po ako, Mami. Where is your heart? And also from Marifi Manginlaod. Good noon po. Watching from Baogo, Mami. Regards daw si Jake Manginlaod. Hihi, love you po. Tahala, kumusta mo diha? Okay, Jake. Ate Nelly Cabanilla. Mag-greet lang daw ng advance happy 77th birthday kay mamang ko Susana Sebastian Cabanilla karong September 30. Ayun, advance happy birthday po kay mamang Susana. Marielle Jean Antao Logronio, maing hapon mami. Shout out Mamay Dolor, Kuya Erwin Mapayo, Ate Nanette, Kudada, Uncle Nonoy, Antao. Salamat mami.
taga San Fermin Manay, Davao Oriental ko. Request kog song may bukas pa. So ayan po mga ka-joiners, ang pipila sa ato ang mga ka-live na mabilis pong nakapagdala ng kanilang mensahe. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa niya, dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Og ingon man sa tanang naminaw sa ibang programa. Tawagalan ko sa pangalang nga Lena. Nagsulat ko nimo, Mommy, kaysama sa uban. Gusto lang ko mangayo og tambag. Minyo na ko. Og naanay o sa kabuok anak. Wala ko'y problema sa akong bana sa unang mga pila ka tuig na among panag-uban. Tungod kay bag-o mi nagpakasal, iing nananako siya daan nga dili ko gusto nga mupuyo sa imuhang mga parents kay maulaw ko. Wala ko naanad nga makipuyo-puyo og laing tao, Mami. Busa ako siyang giingnan nga bisan gamay, nga luna, nga payag, o magrenta tag kwarto. Himuon nato kung maminyo na kita. Tungod lagi kay kugihan man siya. Nagpahimo yun siya og payag sa ilahang luna. Dili kaayo layo sa ilahang balay. Ang ako lamang gyud nga dili mi magtipon. Mao na ang

walay si mana nga dili gyud siya moadto sa iyang mga ginikanan. Ang sakit kay usahay, dili siya magpahibalo sa ako ah. Nga moadto siya. Usahay mamakak pa nga tuwa sa iyang kumpare. Pero di ay tuwa sa ilaha. Ang dagong pangutana, ganong iya mang taguon nga inig mo uli siya dito sa ilaha. Maulaw ko kay na ay bata sa amua. Iyahang pag-umangkon nga among gipa-eskwela, elementary pagod mami. Unya og makabalo ang bata, iyahang tudloan nga mamakak. Dili mo sulti sa ako ah. Kung tuas siya dito sa iyang mama. Munang dagong pangutana kung ngano nga iyahaman ka ng itago. Hangtod usa kay gayon, nawala siya sa balay. Ako gyud siyang gisundan. Tuas siya dito. Naabutan pagani na ako nagluto. Kay tagdugay man ni hapon ang iyang mga ginikanan. Unya pagkakita niya sa ako ah. Iya dayon nga itawag ang iyang mama. Dayon gihop pa human niya og luto. Unya giingnan ko niya nga manguli na daw kunumi. Wala lang man niya ginauna nga magstay ko, bisag kadali lang. Murag dili kyud niya gusto nga magdugay ko dito. Dili po siya nagapangagda nga muadto mi sa iyang mama. Sukad nga naminyo mi naglain, siya ragay muadto dito. Usahay iuban niya ang bata, pero ako never nga iyahang iuban. Ako siyang pangutanon kung ano. Muingon siya nga, wala lang good. Wa may mabilin sa balay. Pero lahi ang akong pagbati. Lahi ang akong pagbati, mami, kay murag na agyoy something. Og tungod ni Ana, nawalaan ko ugana. Murag halos mawa ang akong respeto sa iyang pamilya. Kay nga nung murag ginalayo man ko niya, murag dili niya gusto nga masinati na ako ang iyang pamilya. Kay nga nung dili niya gusto nga magdugay ko dito, na ba siya'y gitago? Nga posible na akong madiskubre kung magsigi ko gadto dito. Maoka na ang mga pangutana nako sa kong kaugalingon rapod. Isa kahit gayon akong giistorya gyud ang ako ang bana, heart to heart. Kagiing na nako siya nga nasakitan ko. Og magsige ko guna-una. Dili na ko gusto ma-stress. Tungod lang anang mga butanga. Pero sadyang mura ginatuyo gyud niya nga dili ko mapalapit sa iyang pamilya. Naabot na gyud ni ngadto sa akong mga ginikanan. Kay siya open kaayo gyud. Naginadala na ako dito. Mo nga makaingon ko nga ngano ka siya. Maayo kay ako mga ginikanan sa iya ha. Inig mo adto mi dito, welcome kaayo. Mamarayig ba ang ako ang mama nga palutuon siya? Kay lami man gud magluto ang ako ang bana, mami. Munang giingnan ako nga dako kaayo nga katingala. Kung anong sa ilaha, di man ko pwede nga mo adto dito og magdugay.

Isa kay gayon ang akong anak na ilang gidala dito. Pag-abot na ako sa balay, wala pa ang bata. Naglakaw ko para kuhaon ang bata. Pero pagkahibalo sa ako ang bana, nagpasirit og motor. Dayon giingnan ko nga siya na ang mukuha og mo balik na lang ko sa balay. Og didto gyud ko nakaingon mami nga agay gitago sa ako ang bana. Mao ka na ang mga butang na gusto na ako masayran. Muna mami nagsulat ko kay unsa ka ang maayong buhaton. Unsay maayon akong buhaton, ana, para masayran ako kung anong inana ang ako ang bana. Kay kung siya ra ang akong istoryahon, maingon siya nga wala man. Wala man daw kono problema. Muna, tama ba ka, mami? Nga pangutanahon ako ang iyang mama. Kung ano. Upasagdan na lang baka na ako. Maingon lang ana ang sitwasyon. Pero masakitan mangkod ko. Dili na ko gusto nga maabot ang panahon nga mawala na gyud ang akong respeto sa ilaha ug mawad-an gyud ko og pagbati nila. Naningkamot man pud ko tungod kay ginikanan siya sa ako ang bana. Kung mahal man sila sa ako ang bana, gusto pud nako sila mahalon. Kay ang ginikanan sa ako ang bana, ginikanan raman pud unta nako. Pero ngano? Mao na kang dakong pangutana ngano man. Nga dili man gusto sa ako ang bana nga mapalapit ko sa iyahang pamilya. Palihog mami, tambagi ko. Dili na nako gusto nga maghuna-una pa niining butanga. Siguro makaingon mo nga gamay ra kaayo kani nga butang. Pero para sa ako, ah, dako kaayo kini. Gilaliman ka ng ilayo ka sa pamilya sa imuang bana. Nga wala ka kabalo kung unsay hinungdan. Palihog mami, tambagi in taon ko. Dakan kaing salamat. O ginaot nga mahatagan gyud nimo og pagtagad kining akong suwat. Tinhi na lang kutob, imong magtatampo, Lena.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 30 minutes na po mga ka-joiners sa pagkaraanang ala una ng hapon. Kumusta ho na ko ang mga mami kung nakapag-kidiyaki vitamins na ba si baby? O, di ba? Anapod na sila din na anapod na si mami. Ayaw, oy. Malipay mo dapat kay napahinumduman mo. Di ba? Pero may nako ginabalik-balik sa inyo, ha? Nga ka ng mga bata nga nagakidiyaki vitamins. Ligon na og bukog. Magtangkad na sila, bright, ganado nga mukaon, sarap ang tulog. Og kabalo mo labaw sa tanan kanang dili siya sakiton. Dili masakiton ang bata nga nagakidiyaki vitamins. Kaya nga no, kanang atong ginapakaon sa ato ang mga anak, dili makuha ang nutrients nga gikinahanglan sa ilang lawas. Mauna nga naatay supplement og mauka na ang kidiyaki vitamins. Kay tested and proven yun na namo, no? Naka ng mga bata nga nagakidiyaki vitamins. Maingong yun ang mga ginikanan. Bright akong anak. Kaluoy sa Ginoo, dili yun sila masakiton. O niya ka ng pagmatulog, dugay ka ay magmata. O pagmukaon, bisag unsay ihungit. Ganado kaayo. So inana ang birtod sa kidiyaki vitamins. Kung nang ginahangyo na ako ang mga mami, nga kanang wala pa nakasulay sa kidiyaki vitamins, distingin na ninyo. Dili gyud mo magmahay. Naapoy mo text sa ako, ang mami, murag wala lagi epektos ako ang anak. O pila nakatuag tuig imong anak. So dugangi na og dosage. Idoble ka ng imuhang ginapainom sa iyaha. Kung maingong ka nga wala nagakuan, wala naga-effect. Kulang og dosage, mga ka-joiners, mga kamami, ha? So, timanin ka na ninyo. Og naapod mo'y mga kapamilya, mga silingan, mga kaila, friends, nga nagaanto sa rayuma o arthritis, i-recommend ninyo ang Bilongga Gold. Kay kanang Bilongga Gold, maayo kaayo sa rayuma. Kung di nakatindog, nang hubag na, di nakalakaw, painumag duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. 3 days na, lakaw gyud na siya. Nya ipadayon hangtod 7 days, hangtod nga totally nga makalakaw na gyud na siya. Nya kabalo naman noon sa bawal sa rayoma. Kung dili man ugaling malikayan, mukaon, inumandaan og Bilongga Gold. Nga nung hulaton pa man nga manghubag, musakit, inumandaan para dili na siya musakit, di ba? Napreparahan. Oh. Nya ka nang makatunaw po na og bukol-bukol, sakit sa kalawasan, itry po ninyo mga ka-joiners. Dili ta mo mabasol, daghan na kayo ang mga produkto karon nga ginapaila, pero dapat wais kaayo mo sa pagpili. Kanang mga produkto sa Yaki, bago na namo ginagawas sa market, kami gyud ang una na nag-take ana for 3 months bago na namo igawas. Kasagaran baya kami ang nagasulti kung unsang kayaan ng mga produkto nato, no? So kung dili namo na i-take, dili mi nagatake ana unsa o namo pagkabalo. Kung unsa ang iyahang makaya o unsa ang iyahang bertod, di ba? Sulay ninyo ng Bilongga Gold. Dili gyud ko mapahiya sa inyo, ha. O dili gyud pod mo magmahay. Kung gusto pod ninyo maprotektahan ang inyong kidney, lagsik mo pirmi. Og dili mo ma-prone sa UTI, kanang Yaki Herbal Capsule. Guwapo pud kay na siya nga maintenance. Ang maintenance ni Mami, isa ka Yaki Herbal Capsule og isa ka Bilongga Gold. Kada buntag na siya. Kay kaluay sa Ginoo wala man koy ginabati. Pero pag magbati gani, ginadublig yun na ko na sila. Pati sa gabi inaa. So mao lang yun na ang matambag na ko sa inyo, ha. Kompleto ang ato ang mga kape, kanang atong mga sabon na asa bata, na ay pampa-sensitive skin, kanang beauty soap. O kung gusto po ni mo nga mag-peel off ka, paspas nga muhamis, na ay Hermosa. Inana lang. Ang ato ang mga sabon, dilita pareho sa uban nga mga sabon, lahiun lang ang pangalan o ang humot, pero maoragi hapong templaha, ang ato awala. Wala may nagahatag og kalibog sa inyo, ha. Kung i-maintain lang ninyo paggamit ang ato ang mga sabon, makita gyud ninyo ang resulta. Og daghan kaayong salamat. Ilabi na kadtong mga permi na gaganado capsule. Salamat kaayo sa padayon nga pagsalig sa ato ang mga produkto. Sa wala pa nakasulay, palihog sulayan ka na ninyo. Thank you. ato nang balikan mga ka-joiners ang ato ang letter sender, no? Thank you for watching daay kay Marcia Hosto Mapando. Mami, akong anak 17 years na payat, dugay matulog, ginagmay kaon, unsay maayo niya na vitamins. 17 years old na tiraha na uga, kidiyaki nga tagduha ka kutsara imuhang ipainom. Unya ka nang 1 hour or 2 hours bago matulog, dili na siya dapat mag-cellphone. Dili man siguro na siya nagakape, no? Inig magabi eh. Try mo. Kay kabata pa ana, 17 years old. Oo, payat kay dili man mukaon. Oo, so itry ni mo na para maganado siya nga magkaon.

Thank you for watching Ivy Kabatkanabuan, watching from Idsayap, Mami, and also from Angelica Tapyok Pagilidan. Afternoon, Mami, greet mo lang kami dito sa Kigan, South OP, like Angel Umpal and sa dalawa kong anak, si Nathaniel, si Duwen, pati sa pamangkin ko dito sa bahay na si Kesha Garcia. And sa family Pagilidan, Tapyok, Umpal, Langkuwas, Lagui, at salamat sa pagbasa. Joel Argentes Del Rio, shout out Mami, watching from Bunay, Kulaman, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. And also from Marcher Justo Mapando, ito na yung 17 years old na iyahang anak. Mga ka-joiners, balikan nato si Lena. Maayong hapon, Lena. Daghang kaing salamat sa pagpaambit. Kabalo ka, tama man, no? Tama ang imong panghuna-huna nga muingon ang mga tao nga siguro kagamay ra kaayo sa imong problema. Oo, nag-overthink ka lang gayod siguro og maayo. Pero pwede pud nga adun na po'y kamatuuran ka ng imuhang instinct, no? Kung ngano nga ginalikay ka sa imuhang bana ngadto sa ihang pamilya. Sa pagbasa nako sa imuhang suwat, naadid to tong dili ni mo gusto nga mo ipon, gusto gyud ni mo nga maglain. Una, gusto nako isipon nga basin og na ay nasulti ang iya ang imuhang in-laws or mother-in-law ba sa imuhang bana nga hindi ka nagustuhan sa kung unsa man nga hinungdan. And ana god og mao siguro ang hinungdan nga dili niya nga dili kaniya gusto nga paadtoon didto. Hinumdumir daw kung aduna ba'y mga higayon nga nakabuhi ka og istorya nga dili maayo. Usa ka na sa ako ang gihuna-huna kay ngano man. Ngano man gyud nga dili kaniya gusto nga mapaduol didto. So, pangalawa, kung gusto gyud nimo nga mahibaw-an og aduna kay mga pagduda og nahulog ka na sa kahiubos sa maong sitwasyon, nganong dili nimo istoryahon ang imuhang ugangan? Istoryahon nimo yan siya, ma. Naunta ko istorya sa imuha ba? Matigala lang mangyud ko ning akong bana, kanang imong anak ba? Nga, inigusto na ako nga muadto ko diri. Dili musugot nga muadto ko diri. Unya, kanang bisan og kuhaon na ako ang bata, gusto niya nga siya ragay mo kuha. Mangutana unta ako sa imuha, ma. Naakabay kahiubos sa ako, ah. Hinana pa. Mas maayo na ng prangka, once and for all. Wasig na kay kahiubos sa ako, ama, nga wala ko kabalo. Kay mangayo ko og pasaylo. Kay matingala mang gudgo sa ako ang bana, nga nung dili man niya gusto nga maduol ko sa imuha. Dinhi sa inyo, ha. Dili niya gusto nga mag-addo-addo ko diri. Mauna mga, naguna-una ko nga, naa siya gitago sa ako, ah. Pero naisip rapod na ako nga mas maayo na siguro nga ikaw na lang yun ang ako ang pangutan-on. Sa ingon anang apamaagi, mahibaw ang yun nimo kung naa may problema o wala. Karon kung wala na may problema, ayaw na pananghid sa imong bana nga muadto ka didto. Pag once na istorya na nimo, wala na may problema. Okay lang ba, ma, nga mag-adtuan ko diri? Kay pugngan manggod ko niya para makabalugyod ka kung unsa ang hinungdan. Kay base di ay kung kanaarang bana nimo ang adunay gitago, nya wala pud kabalo ang imuhang in-laws nga mauna ang gibuhat sa imuhang bana. So mas maayo gyud nga ana istoryahon nimo siya in a nice way. O mangayo ka og gigayon, makigistorya ang ta ko sa imuha, ma. Na lang koy pangutana, pwede ba? O in ana good. Kung halimbawa na siya ay maistorya ang adunay mga kahiubos, mangayo ka og pasaylo. O kung unsa ana sa imong mga panghuna-huna, isulti nimo. Inana ra na siya. Kaysa magsigi ka og huna-huna nga mauni-mauna ngano ka ha, no? Nga pwede man himuon ang ingon ana nga maistoryahon nimo. Diretsuhan na ayon na pangutana ang imong bana para makuha gyud nimo kung unsa ang insakto nga tubag. Kay makatingala mang gyud pod. Bisan kon kinsa, matingala gyud ngano man. Nganong ilayo man kaniya sa iyang pamilya. Nganong dili man niya gusto nga muadto ka.
O basig iya-iya na lang di ay lang na. Kaya naglagot siya nga, dili ka mo puyo dito pagkahuman ninyo og kasal. Ug kanang iyang pagsigi adto didto ayo pod dapog ni. Dapat malipay ka. Kaayo ra kaayo kay kung ang anak. Mo na ang ako gusto pod nako nga layo ang ako ang mga anak sa ako ah. Kay ngano? Ma-excite pod ko nga mga but sila kay mo bisita sa ako ah. In anak good. So sa ingon ana nga imuhang mahimuon, mahibaw ang gyud nimo kung unsa ang tinuod nga hinungdan. Kay lisod kaayo nga mawad-an ka og respeto, mawad-an ka og gugma sa imong mga in-laws, tungod lamang anang imong huna-huna. So para matuldukan na yan, istorya ha. Huwag yun na matambag na ako sa imuha. Isumbong, dito, kanang ginahimo sa imong bana, nga dili ka gusto pa adtoon dito. Nga, nga feeling nimo o ramdam mo na inilalayo kanya. So para nang sa ganun, malaman mo na kung ano talaga ang dahilan. Inana lang na siya kasimple. Kaysa magsigi ka o guna-una, ma-stress ka. O kung buot huna-unaon, gamay ra kaay na nga mga butang. Igo rabang kamangutana. Nga nung himuon pa man nato nga problema. Diba? Kay usahay mang good food. Dili nato pwede i-underestimate ang huna-una sa usa ka tao. Kaya wala po takabalo kung hangtod asa siya dadon sa iyang panghuna-huna, di ba? So kana imuhang bana, kung anong inana man ang huna-huna niya. Pero sama sa akong giingon ka nang magsigi siya adto sa iyang ginikanan, ayog pugni. Kaayo ra sa anak nga magsigig adto sa ginikanan, magluto-luto. Siguro maglambing ang mama, luto ikudong kay lami imang kana mo luto. Anak good, so dili nimo na kana ang ngayan nga ikaguol. Diliinin mo na ang ngayon nga ikaguol tungod kay igo ra na siya nangutana. Igo ra po na siya nagabisita sa iyang mga ginikanan. Pero sama sa akong giingon, pinakamaayong imong himuon, iistorya gyud na sa imong ugangan para matapos na. Salamat ka Ayolena, simpleng bagay lang yan. Gawin mo na, huwag mo nang patagalin pa. Para malaman mo na ang kasagutan. Salamat kaayo sa pagpaambit, ani, dinis ato ang programa, salamat sa pagsalig. Pagkinaot paunta, nga maging maayos na ang tanan. 44 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
3: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
2: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
4: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
5: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
6: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
7: Ngano di ay pre?
6: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
7: Mabuhi pre. Unya pre. Imong gisuwayan.
6: Alangan pre. Anga lagi. Uki kaayo.
7: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
6: Ganado capsule pre.
7: Sige pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
6: Ganado capsule.
8: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
9: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
10: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
11: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
12: Me too, Kidiyaki Vitamins.
9: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.

49 minutes po mga ka-joiners, makaraan ang alauna na ng hapon dito po sa ating programa ng Dear Mommy Joy. Alam niyo mga ka-joiners, no? Gusto ko lamang po talagang ipasabot, no, sa mga mag-asawa. Kana bang mag-asawa mo unya sobrang higpit. Adunay mga misis o wife man good na parang iniisip nila dahil sa husband nila, parang gusto nilang kontrolin na lahat. Hindi ganun po yun, no? Hindi ganun yun. Halimbawa, sa pera, hindi talaga dapat pinag-aawayan ng mag-asawa ang pera. Minsan may mga wife na ay misis nga inig tunol o kwarta sa iyang bana, kwintahon pa sa atubangan. Ayaw, uy. Ulaw-ulaw pod. Unsa man na ay utang sa imuha? Dawata o pagpasalamat. Tapos o kwintahon na nimo. Ayaw ipakita sa iyaha. Nayuban, kwintahon yun atubangan pagkatapos may inuman. Ngano ko lang man eh. Kulang lagi ni. Ngano man. Hinana, dili lang manggani makapangutan og tarong. Hindi lamang pwede magtanong ng mahinahon. O, kwintahon na nimo. Pagkatapos, isulat po nimo kung unsa ang mga panginahanglan ninyo sa balay. Yung mga regular na mga payables ninyo, yung inyong mga grocery, o ano-ano pa dyan, pamasahi, allowance ng mga anak ninyo, dapat nakasulat na siya. Bigay nyo yan sa asawa nyo para alam nila kung ano yung mga ginagastusan ninyo. Huwag na huwag ninyong ginagawang pinag-aawayan ninyo yung pera. Lalo na kung ikaw, misis, wala ka lang mang naiaambag. Ang sa iyo ay tumatanggap ka lang sa pinaghirapan ng husband mo. Huwag kang masyadong parabang, aywan, kung anong iniisip mo. Parabang trabahante mo. Paano ba yan sasabihin? Oh, na talagang kailangan hindi mabawasan. Oh. Dapat kung ikaw, misis, pagbigay ng pera sa iyo, kumpletong-kumpleto, dapat magtaka ka. Kumpletong-kumpleto ito, walang bawas. Hindi ka ba nagmimeryenda? Hindi ka na ba kumakain? Dapat matingala ka. Dapat mag-alala ka. Hindi ka dapat natutuwa. Ah, kumpleto ang pera. Kini, kana ba? Wagay kulang. Diba? Kaluoy po sa imo ang bana. Una-una abaya. Siya yun ang nagahago. Pagkatapos, ultimo merienda lang, dili nimo pa meriendahon. Huwag kang mga bana pod, ayaw pod mo pa-under sa inyong asawa. Kay kung mga sakit pod mo, dili na pod mo makatrabaho, kamo na pod ang dautan, kay dili na pod mo kasuporta. Kinahanglan nga, atimanon sa misis ang iyang bana nga na ay trabaho. Kung magkwenta man ka o kwarta, ayaw pod ipanaong pamukha na sa harapan talaga, sa mukha talaga, tapos magagalit na kaagad pag hindi kumpleto. Pagkatapos, iyon, yung kanina binigay mo sa akin, ito o, oh, ito yung mga babayaran natin, saan ba ang uunahin natin dito? Yan, anak na siya, na may mga bayro nun nga pwede mo hulat o dili mo hulat. Respeto ang tawag, anak, mga misis. Respetuhin nato ang ato ang bana, labi nagapakamatay og trabaho, maoy nagapangita. O kung kita, magsige na lang pud og reklamo, nakabaluman ka kung pila ang iyang income. Kaysa mo reklamo ka, mag-isip ka. Kahit na nasa bahay ka lang, mag-isip ka kung ano ang pwede mong itulong. Yung iba nga dyan, misis ang bumubuhay sa bana. Ang bana, hayahay lang. Oh, pa-sports-sports lang, patakbo-takbo ng motor, pa-joyride. Ay, mga ubandiha eh. Wala na ngang maiaambag. Pakita pa nga, hayahay kaayo. Kana, wala na po'y ulaw na nga pagkabana. Lisod po'y kaayo, bana. Magtrabaho ta. Ay, mga bana nga ingon ana eh. Malipay kaayo. Na po'y bana nga muundang og trabaho tungod sa selos. Kana wala ko nagatuo, ana, nga muundang og trabaho tungod sa selos. Muundang na og trabaho kay tamad. Dili niya gusto nga mo trabaho.
dili na tungod sa selos, asawa mo, hindi mo pagkakatiwalaan. Eh, nana, kung naamay magselos, dapat yung naiiwan sa bahay, ang pagseselusan yung mga nasa labas. Tag ilang araw di hindi umuwi. Oo, pero baliktad eh. Yung nasa labas, yun pa ang nagseselos doon sa naiwan sa bahay. Kaya huwag kayong maniwala na dahil sa selos, kaya hindi na magtatrabaho, tamad yan. Ayaw magtrabaho. Kita siguro, labi na kung kumikita ng malaki ang misis, magsalig. Kanang naa may mga lalaki gyud nga walang hiya na ganyan, o magpabuhi na lang gyud sa ilahang misis. Inana na siya. So ikaw naman misis, sama sa sinasabi ko kanina, una, o pag magtuno lang imong husband o kwarta, ayog kwintaha sa iyang atubangan, maulaw ka. Kay mura man nag-utangan sa imuha. Kuber-kuber pod. Og mahinahon nga isulti, maon itong nahatag nimo, maon ni ang listahan sa ato ang balay ron nun. Wala na dagang istorya. Kay kabalo naman na siya nga wala kay trabaho, wala kay income, siya lang ang kumikita. So siya ang gagawa ng paraan. Pag magdaing manggani ng imuhang bana, sa onato ni, sige lang good, God will provide. Magkuan lang yun ta. Inat-inato na lang yun nato ni. Magtipid na lang, magtipid lang yun ta. Dili kay pagdawat sa kwarta, ilis dayon, lakaw. Adto dayon og mga food chain, kaon. Adto dayog mall, hala, tuyok. Pagkahurot sa kwarta, pag uli, hala, wala na may kwarta. Maputla naman tagkuryente og ma. Wala na di ay bugas. Hala na anay bill po di ay sa tubig. Na, giun sa paghuna-huna. Nagwarawara, nagwaldas o gwarta, unya pag-uli. O, unya, pasuko-suko dayon. Bana dayon ang atubangon. Kulang manggod gaayan ng imuhang kwarta. O, pero siya di ay to. O, di gud ka kapas sa ana, maputbol ka sa imuhang pagka-budget officer. Inana na siya. Ang mag-asawa, permi gud na siya na naga-istorya dapat. Ginaistoryahan dapat kung unsa ang mga panginahanglan, unsa ang mga problema. Kaya ang problema, ginahatagan na, ginapangitaan ka na og solusyon. Ang problema, dili na ginaawayan. Ingan anak na siya. Maningkamot na sa matag-adlaw. Kung unsa ang ihatag, salamat Ginoo. Kung unsa ang ihatag, ayaw ninyo pugsa. Kana mga butang nga gusto ninyo nga maabot. Nga dili ninyo maabot. Magnegosyo ko karon. Kay next month or after 3 months, mupalit ko og sakyanan. Nako, kay wa man ka nakapalit. Di, discourage na. Pasag di na nga moabot ra. Trabaho ka lang kitrabaho. Kung unsay ihatag, dawata og ipasalamat. Kay kanang mga butang nga imuhang gusto, bisan pa og magkubal na ang tuhod mo sa kaluluhod, sa kahihingi. Kung hindi ibibigay, hindi talaga mapapa sa iyo yan. Nasubukan na ba ninyo yung ilang taon na ninyong hinihingi? Hindi ninyo nakukuha. Pero nagugulat kayo dahil mayroon kayong hindi hinihingi pero dumarating. Ito pa ulit-ulit ko na talagang sinasabi. Ibig sabihin nun, hindi talaga tayo ang masusunod. Ano ba ang mahalaga? Yung gumagawa ka, nagtatrabaho ka. Ang dili maayo, magsige kag pangayo, sige kag demand, pero higda ka lang, sige lang ka og lakaw-lakaw, diha wala kagatrabaho. Ning samot nga wala. Pero kanang nagatrabaho ka, Lord, ikaw na ang bahala sa ako ah. Diba sabi niya, hindi pa kayo humihingi, alam ko kung ano ang kailangan nyo. Ganon yun. Muna nga, pagbuhat tao, lihok tao, kahit tabangan ta ka. Lihok lang, huwag kang demanding. Pagtrabaho lang, kung unsa ang ihatag, maukad to ang dawata. Nayubandiha, grabe mga apply, magpakiluoy na makasulod og trabaho. Pagpakasulod og trabaho, unsay gihimo. Nagbulakbol. Ang ihang trabaho gusto ipabuhat sa lain. Oo. Pagkatapos, demanding pa kaayo. Muraraba og unsa ang naiambag.
sa iyahang ginatrabahoan. Unay mga tao nga wala na di naadiha dili tungod sa trabaho. Naadiha tungod kay gusto lang magpahimulos. And ana na, muna importante gyud sa usa ka tao, sabton nimo ang imuhang ginagawa. Dapat naiintindihan mo kung ano ang ginagawa mo. Dapat naiintindihan mo kung bakit nandito ka. Nandito ka dahil kailangan ka. Gawin mo kung ano ang kaya mong gawin. Hindi kay magiging pabigat ka na lang dahil sa halip na makatulong ka, ikaw pa yung nagiging problema. Kung hindi mo na mahal ang trabaho mo, mag-resign ka. Ganun lang yun. Para makahanap yung pinagtatrabahoan mo ng kapalit mo na hopefully makakita ng tao na makakatulong sa trabaho. Hindi yung tao na nandyan pero gusto lang ng pakinabang, hindi iniisip na makatulong. Inana na, mind you, nakikita yan ang pinagtatrabahoan ninyo, nakikita yan ang amo ninyo. Baka akala ninyo dahil wala dyan, di niya malalaman yan. Nako, babasan nyo ba kung anong iniisip niyan? Hindi nyo ba iniisip yung mga negosyante nakakarating sa ganong estado? Ibig sabihin, maayos mag-isip. O tapos maupay inyong binuangan, kamo ang makaluluoy. Muna ang himuon ninyo, pag may trabaho, gusto ninyo og trabaho, makakitaam og trabaho, mahalin ninyo ang trabaho ninyo. Isipin mo na mag-grow ka. Pero kanang magsigi ka cover, inigdaghang trabaho, mawala ka, kay mo cover ka, amot og asa ka nag-adto, unya og sitahon ka, masuko ka pa, kay naaraman ko diha. O himuon pa nimong bulag. O, parehagod ka ganiha. Nagahikab, nya wala daw. Kaluoy, himuon patang bakakon. Sa mga inana ang mga ginagawa ninyo, diyan nakikita kung anong klaseng tao kayo. Hindi ninyo alam kung papaano nadidiskobre yung ugali ng isang tao. Sinasabi ko sa inyo, pag tayo nagtatrabaho, sa puso ninyo yan. Sipin ninyo yung magiging tulong kayo sa trabaho, hindi yung magiging pabigat kayo. Mga ka-joiners, daghan kaing salamat. Lalong-lalo na po sa lahat ng mga naka-live ngayon sa ating letter sender na si Lena. Maraming salamat. At patuloy po kayong magpadala ng inyong kasaysayan, no? Sorry kaayo. Yung iba kasi parang pare-pareho na lang ba yung kasaysayan. At saka yung iba naman sobrang haba. Hindi maintindihan. So hindi ka agad-agad yan nababasa. Kasi inaayos po natin yan. Kung mapayag naman ako, pwede kayo mag-messenger, pwede rin na sulat, pero huwag naman yung tag 10 pages. Tapos pag-edit natin yan, kahit na isang papel, wala nang natira. Kasi paulit-ulit lang pala. Oo, kailangan maayos. Pero okay lang kay mami yan. Yun nga lang, hindi agad-agad. Baka iniisip ninyo, nakalimutan na, hindi agad-agad. At saka yung iba, pag may kaparehan ng istorya, hindi na natin muna binabasa yan. Pinapalipas muna natin yung medyo mahaba-habang panahon para at least, parang bago na rin sa pandinig. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng mga sumusunod sa 105.7 Joy FM, 87.7 Joy FM sa Misamis Occidental, ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog, 99.3 sa Bislig, Surigao del Sur, o ingon man ang 102.3 din sa North Cotabato. Maraming salamat po sa inyo mga ka-joiners. Sana patuloy po ninyong subaybayan ang ating programa. Alam nyo, dahil sa inyo, kaya nandito pa ang Dear Mommy Joy. Salamat po sa lahat ng mga nagtitiwala sa mga produkto sa Yaki. Pwede po ninyong bilihin yan sa lahat ng mga butika at pwede po ninyong i-order yan sa Shopee, mga ka-joiners. Sana makapagbigay din po kayo ng feedback, yung lahat po ng mga sumubok, lahat po ng mga natulungan. Magiging masaya po kami kapag ibinalita po ninyo sa amin yan. Alam nyo kasi, sinishare natin yan sa iba,
yung mga naging magagandang karanasan po ninyo. Maraming maraming salamat po. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa at huwag po tayong makalimot mga ka-joiners na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, sana nagawa po natin ang tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw. Dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila og kabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog. Kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamayng hikas-hikas makamatadayon og malisod maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya, aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder, mga kababayan. Kini ang insomnia o sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belonga Gold. Kay ngano, tungod kay pure turmeric ang sulod ni ini nga makawagtang sa insomnia o sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belonga Gold nga makapalami sa pagkatulog, iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belonga Gold nga mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang usab. Ilayo kaniya sa mga bukol-bukol ug batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa imong pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress kanimo. Ang sobrang kakapoy ug sobrang paghuna-huna maoy pipila sa hinungdan ngano mahimo nga dili makatulog ug tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine. Karong panahon na, trabaho sa tao 24/7 eh. Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang nagahinanok kagikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon. Diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga numadaot ang atong mga internal organs, hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom o daghan pang hinungdan. Gawa sa imong pagtumar sa Belonga Gold, mga igala, aron mabalik ang kanhing kalami sa imuhang pagkatulog, ania usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks og kape. Mo nang nagaingon kami nga hangtod upat lang ka sachet sa kape. Kopi Yaki ba or 3-in-1 kopi ba nga Kopi Yaki o kanang Okira ba, hangtod lang upat. O kung makaupat ka kakape sa usa ka adlaw, ayaw na gyud og soft drinks or energy drinks ba diha. Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas o makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung doon na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha ang katulogon. Mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka. Kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo anak, katulgon, niya gipugnan, sadihang gusto ka na matulog. Ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatugog tarong, maayong himuon, batasanon ang pag-inom og Belonga Gold. Maayo usab kini aron mawagtang ang uban pang ginahambin nga mga balatian kay mauman kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha, Belonga Gold. Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
4: Unsa kadaras ka nagatumarog Bilongga ma'am?
3: Morning o gabi nagatumarog ko. Pag matainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

2:28 ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Kimod Lagungan Sayawan Vlog na nagapaminaw din ha, no, sa Davao City. Magandang hapon. Good afternoon po. Request ng song at ang hirap. Sige, mamaya ng konti ha. Maldita Masanggid. Magandang hapon dyan. Datu Aban, request ng song Larawang Kupas. Thank you po. Gemma Lansian Saiman. Shout out sa family Lansian na nagapaminaw sa atua. Masher Husto Mapando. Magandang hapon din. And hi, request ng song Sometimes Love Just Ain't Enough.

Good afternoon kay Kuya Dudong din ha sa Antipas nga usa ka sweet lover na driver. Ayan, sige, hello po sa atong mga joiners nga mga sweet lovers, amping-amping sa pagmamaneho, and I hope na dumating sa mga paroroonan safe and sound. And of course, lahat po ng mga establishmentong ginagawang background ang ating stasyon, ang 102.3 Joy FM. Magandang hapon. Salamat-salamat po sa pakikinig. And of course, lahat ng mga nag-celebrate sa ilahang adlaw na tauhan karong September 28. Happiest birthday po, and more birthdays to come. Good health. And enjoy lang ang inyong special day kauban ng mga hinigugma sa kinabuhi. And syempre sa mga nag-anniversary din po ano sa araw na ito, congrats, congratulations din, congrats po sa inyong hanggugma din hang dapita. Sana all healthy, love life. And syempre, good afternoon mommy, request po ng song I Don't Wanna Miss a Thing kay Regine po. Sana salamat from Angelica. Sige, alas 2:28 ng hapon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nanabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung gumay baho sa yaki. Sana sinuhuta ko di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Muragbugnaw. Huwag ko'y tumungat ang bala na ko akong kamot mo. Mayroon na ayo.
2: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
5: Dumagdag pa tong sakit ng katawan. Pati pagbangon. Ang hirap.
4: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
6: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
7: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
8: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
9: Basta
8: pa
9: ipirta po sila sa kidiyaki vitamins.
8: Kalaw na yung maunol.
10: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin. 8 minuto bago po mag-alas 3 ng hapon, mga ka-joiners. Ting merienda na po. Ano bang merienda natin dyan? Alright, wala na po tayong oras. Ano? Maraming maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you po mga ka-joiners. Susunod na ang afternoon joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre sa atong mga kauban din ha sa Tibuok Probinsya sa Davao Oriental. Salamat, salamat. Sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras sa Pilipinas, 4 minutos human milabayang alas 5 sa buntag.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Igalaw sa kamaayong nga bundag rin yung tanan. Welcome ka na sa inyong dulumanon. Ginian tinig ng bayan ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlong Marda sa Pelsa 29 ng buwan sa Setyembre tuig 2026. So gini si tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Managuban kita sa kaoras nga ni sa adlong dulumanon. Good morning, anak ninyong tanan. In simultaneous broadcast, kinakaroon ka na sa atong mga sister stations, ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Good morning! Siyempre, unya, atang ninyo ang mga detalye in itong mga balita sa atong pagbadayon nga sa atong dulumanon. Maadyong bundag una nga na sa atong mga kaisunan din hanga bahina sa may Northern Mindanao. O gamihang bahin sa Mindanao, kumusta man ang inyong panahon na diha karon. Sa mga sa ulog sa ilang adlang natawahan karong adlaw, malipayong selebrasyon na nganha kaninyo. Malipayong baga sa ulog, nganha kaninyo. Sa mga sa ulog sa ilahang kapiyastahan karong, magpiyasta karong din sa may Balindog, ano? Sityo Maligaya. No? Itong mga silingan diha, itong mga kaila diha, madyong bundag o malipayong selebrasyon kaninyo. Good morning usaba sa atong mga kaigsunan na dihang dabita sa may areas ng Bukidnon. Good morning. Oga sa maawot sa atong pagsibya dihang dabita sa may areas ng South Sacramento. Good morning. Igala dayon dayon ganyan sa inyong tulumanon. Oga tangin mga detalye ina ng mga headlines unya sa atong pagpadayon. Headlines. At tangin ninyo ang mga detalye ina ng mga headlines unya sa pagligid nining atong tulumanon. Bypass sa operasyon ginbaragayon sa Mlang. Lalaki arestado. Human ang maong operasyon. Headline. Samtang sa atong balitang provincial bypass na operasyon ginpanagayon sa may Cagayan de Oro City, 6.8 million peso nga balor sa ginudahang Shabu na hipo sa kabulisan o 40 anyos nga sospek, Sikpaw. Headline. Sa atong balitang nasunod karong buntag, kampo ni Romualdez ang nagluso og petisyon for bail sa Sandigan Bayan 3rd Division. Headline. Samtang ubos nga pondo sa DA alang sa 2027 posibleng mamahimong bahad sa food security sa Nasuda, Pilipinas. Sa atong balitang international karong bundaga, pito patay sa drone attack nga gihimo sa Russia ngadto sa Nasuda, Ukraine. Samtang Iran na andam sa subling pakigabisog sa US human ang deadlock dito sa Strait of Hormuz. Mga detalye ini ang mga headlines sa unya human lamang ining pipila sa atong mga pahinungdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawa sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ngano ganong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni mo nai?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM!
0: Oras sa Pilipinas, sa 13 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. In simultaneous sa broadcast, gyapon kita karon nga sa atong sister stations, ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Kawailangan sa mga tudling sa atong mga balita karong nga buntaga. Unahon ato maghagpat gining taho gikan sa atong balitang internasyonal. Abot sa 7 ka tawo ang napatay human ang gipalig-on nga drone o rocket attack sa Russia ngadto sa nasod Ukraine. Lagip sa napagan sa drone ang National Academy of Sciences nga makaplagan dito sa Central Kiev sa Ukraine. Ana sangpit nga pag-atake ang gihimo human ang pag-adto ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa United Nations General Assembly kun asa andam gining makabaton og trilateral meeting kang Russian President Vladimir Putin o kang US President Donald Trump nga nagalaom si Zelensky nga matapos sa nagayod ang kapin-upat ka tuig nga giyera nila ngadto sa nasod Russia. Samtang gipadayag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nga hilabihan silang manggiandamon kung ugaling subling muulbo ang pagigabiso ngadto sa United States human nga gibasura sa Washington ang ilang pito kaadlaw nga plano alang sa subling pag-abli sa Strait of Hormuz. Sa pika sa bahing gikan ayon ni US President Donald Trump nga nagalaom siya nga aduna gayoy dugang negosasyon sa Iran karong semana samtang gihatagag duot nini nga nagmalampusan ang Washington nga nasa binaya luay nga nasa mubo nga panahon samtang hugtanong nga gipang himakakan sa militar sa US ang pamahayag sa Tehran nga nailog sa militar sa Iran ang ilang modern underwater US drone sa mismong Strait of Hormuz. Sa parehong higayon, lima ka mga kalalakin ang usabang naaresto. Haluol sa usa ka pasilidad sa airbase sa United Kingdom nga gigamit karon sa US alang sa operasyon na batok sa Iran. Tungod sa pagadudang naghawid ginig armas sa Oga Ingunman, may kalambigitan sa terorismo. Samtang 27 katawo ang napatig nga namatay sa gika-report nga duha ka buwag nga mass shooting dito sa South Africa niadtong Sabado o Domingo. Unang nga gika-report ang 17 katawo ang namatay samtang kapin 15 usab ang nangaangol human nga magpaulan og bala nga na sa usa ka bar haduol sa maong lungsod sa Johannesburg ang walo ka armadong suspect nga gamit ang AK-47 rifles o pistols ni adtong gabi una. Sa ubang report sa ilang kapulisan na napulo usab ang namatay o 11 ang nangaangol sa usa ka tindahan sa lungsod sa Cape Town human nga gipamusil kini sa wa pa mailing suspect. Naitabo ang insidente pasado kadlawon ni adtong adlaw nga Domingo. Pipila ka oras lamang human ang unang gika-report nga pagpamusil. Subay sa inisyal nga imbestigasyon po pwedeng pangawat ang motibo sa maong pagpamusil tungod sa pipila ka mga nawalang gamit sa mga biktima apan po pwedeng ugat sa krimen ang nahimong bingkil tali sa mga grupo sa illegal nga minahan. Sigon kang Gauteng Province Police Commissioner Lieutenant General Tommy Matbeni. Alas 5:16 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Samtang sa atong mga balitang nasunod karong buntaga, giimbitahan o pag-aimbitahan sa National Bureau of Investigation ang mga nadawit nga pangan o individual sa kanhing security aid nga si Rodolfo Graciano Jr. nga gisumiter o nga na sa iyang gisumiter nga nanahimong salaysay sa ilang buhatan. Sigon kang NBI Director Attorney Melvin Matibag, ang pagpatawag sa mga tinunan ang kabahin sa ginapalikayon ng investigasyon o paghatag o kahigayunan nga makaistorya ang mga nadawid nganha sa maong testimonya. Sa nasangpin nga sworn statement sa kaso ni Gracioso o Gracioso, iyang agikan na yun ang mga pangalan nila Vice President Sara Duterte. Davos City Representative Paulo Duterte o kanhing Presidente Rodrigo Duterte, former House Speaker Velasco Marikina, Second District Representative Miro Kimbo o uban pa. Gikalambigitan ni Gracioso ang kasamtangang mga tinunan sa ikodang distrito sa Marikina nga si Representative Miro Kimbo sa pag-deliver sa kwarta sa kanhing House Speaker. Nagikan matod pa kang Corley o Sara Discaya. Si Miro Kimbo, asawa ni kanhing Marikina Second District Representative Estela Kimbo nga nagserbing acting chairperson sa House Committee on Appropriations. Niadto nga mikinaog sa katungdanan si former Ako Bicol Party Representative Zaldico. Sa gisumpaang salaysay ni Gracioso, gitudlo ni si Representative Miro Kimbo nga usa sa mga gigikanan sa cash delivery o gikan na yung pipila kahigayong nahitabo ang pagpada o kwarta gikan sa mga kontraktor. Iyang gibutyag nga masa na nahimong nanunay ang pag-deliver sa kwarta human na kining nanahimong speaker sa House of Representatives niadtong Oktubre 2020. Alas 5:18 ang atong oras, subling gisuspende sa Bureau of Internal Revenue ang pagpangolekta sa excise tax sa liquefied petroleum gas. Apil na ang kerosene gikan niadtong Setyembre 28 o gikan karong Setyembre 28. Pinaagi sa Revenue Memorandum Circular Number 100-2026. Sa nasangpin nga lakang ang subay sa Executive Order Number 125 nga pinormahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Setyembre 25 ilawom sa Republic Act 12316 aron maghatag og temporaryong kaginhawaan nganha sa mga mamamalit. Itataw ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ipatuman ang suspensyon na human nga gikumpirma sa Department of Energy nga abot na sa $99.41 kada barilas ang average nga presyo sa Dubai crude oil gikan Agosto at 13 hangtod Setyembre 11 nga milampas na sa US threshold nga anaa sa $80 per barilas. Ilawom sa bagong mando, hingpit nga sarado ang excise tax sa LPG. Gawas na lamang kung gamito na kini isip a raw material sa petrochemical o pagpadagan sa sakyanan. O gatibuok isuspende usab ang buluhisan sa gaas. Gawas na lamang kung gamiton kini nga pang gamit nga na sa eroplano. Alas 5:20 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga sa atong balitang nasunon. Nagaduso karong petisyon for bail ang kampo ni kanhing House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan na Bayan. Sigun sa report, giduso sa kampo ni Romualdez ang petisyon kalambigit sa gikatubang niyang kasong plunder. May kalambigitan sa matupa 7.44 billion nga kickback scheme sa flood control o guban pang government projects. Nakatakda magsugod garong Oktubre 12 ang pagdungog sa iyang petisyon for bail. Kung asa ginakonsidera nga magdusog ebidensya ang prosekusyon kalambigit sa gikusgon sa kasong gipasang at batok sa kaning House Speaker. Samtang madugay usab hangtod November 12 ang bail hearing ni Romualdez kung asa ginalaumang magduso ang prosecution. Sa 23 ka mga testigo samtang tulo hangtod na upat usab ang iatubang sa depensa. Alas 5:21, uwahing tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga, nasiplatan sa Philippine Coast Guard ang mga Chinese vessel sa Baho de Masinloc o mas na ilang Scarborough Shoal, samtang namahin o fuel subsidy o pagkaon sa mga mananagat ni atong adlaw nga Webes. So, sa statement sa PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Admiral Jay Tarelia, nga nakita sa area ang usa ka People's Liberation Army Navy warship, tulo ka Chinese Coast Guard vessel o tulo ka Chinese maritime militia vessel. Sigon kang Tarelia, gihagit pa pinaagi sa radio ang usa ka barkong panggubat sa China ang aeroplano sa Philippine Coast Guard nga Piper Navajo. Kung naasa mitubag usab ang aircraft niini nga nagpadigayon kinig usa ka legal maritime patrol sulod sa maritime zone sa Pilipinas subay sa international law.
7: Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:22 sa atong oras sa Philippine Standard Time. Higala kato ang kinadibok ang laray sa atong balitang international ug nasunod karong buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang provincial.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Ako mo gusto ka ng yung buhok ko, wala napahak yan, wala sabuan, buhok. Pagka nang kinalutan, ganyan yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo din siya. Salamat din sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
9: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
12: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
14: Wow, ka-sweet ba, oy?
13: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Tabalo na ko sa imong mustong basabot, sweetheart.
13: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
14: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
13: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
14: Unya, sweetheart, ha?
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, sa 25 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. O sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa maglapay kaninyo nining ang mga balitang probinsyal, kauban na usaban nato ang atong sister stations ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. O sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, unahon ta paghagpat karon kining taho gikan didtong bahina sa may area sang Caraga region.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Uba ang atubangang bahin sa usa ka self-load truck human kining aksidente nga misimang sa daan, dihang nawad-an kining control o ang mismong driver nga gituho ang nawad-an sa preno sa hilit nga Bukirong bahin sa Brokdos, Barangay Danao, Dakbayan sa Surigao. Suma sa impormasyon, gikan sa Bukirong bahin sa nasangpit nga lugar ang sakyanan, dihang nawad-an kini control sa maong lugar, hinungdan nga mida os-os kini papaingon sa bakilid hangtod nga kini na disgrasya.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntagi kan gihapon didtong dapita sa may area sang Caraga region na dakpan sa kapulisan ang usa ka giingong street level drug personality human ang gihimong bypass operation sa Caguaita Municipal Police Station, partikular sa Purok Bagra sa Barangay Tubo-Tubo, lungsod sa Caguaita kagabi. Ang operasyon gihimo subay sa sumbong nga gipangunahan usaba sa intelligence office sa PNP. Ang nadakpang suspek gagila nga si alias Toytoy, 25 anyos, litaw o gamulubyo sa Poroka, Mundalo, Barangay Caguait sa maong lungsod. Na-recover sa operasyon ang tulo ka ba heat shield transparent sachet nga lunay gituho ang shabu lagit na ang usaka sachet nga gigamit sa bypass operation.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:27 Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga gikan didtong bahina sa may Caraga region. Luksuhan ta ang dugang mga taho gikan didtong bahina sa may area sang Northern Mindanao.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Dinasamsam sa usa ka bypass operation sa Barangay Indahaga, Cagayan de Oro City ang anaa sa usa ka kilo nga gidudahang sa bunga balor, 6.8 million peso arestado sa operasyon. Kag ni adtong nga naklabay nga adlaw ang 40 anyos nga lalaki nga lakip matod pa sa high value individuals nga nailang si alias Bebe. Sigon sa mga awtoridad, nakuha gikan sa suspect ang pipila ka sa shay og pakete sa gidudahang sa bunga nagtimbang gamit ang dili moos-os gayod ang usa ka kilo nga ginadudahang shabu. Di na recover sa operasyon ang usa ka cellophane na chest bag o license matod pang gipinagiyahan sa suspect. Nakaipsot ang maong suspect o parayon pang ginatugis karon sa mga otoridad. Gipangunahan sa Regional Police Drug Enforcement Unit 10 ang operasyon katambayayong abang unit sa Philippine Drug Enforcement Agency.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 Philippine Standard Time, dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga gikan gihapon sa may area sa Northern Mindanao. Diin bugto ang kinabuhi sa usa ka lumalabay o pedestrian human nalatayan kinig transit mixer truck sa National Highway sa Sugarland, Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon, alas 5:25 sa kadlawon. Suma sa imbestigasyon ni hunong una ang truck sa crossing aron ipasulod ang ubang sakinan. Sa dihang miligo na kinipapaingon sa wala, naigo ang biktima nga naglakaw sa tubangan sa truck og nalatayan. Gida sa bayta pala ng biktima apan gideklara kining dead on arrival. Anana sa kustodiya karon sa Valencia City Station ang driver sa maong mixer truck.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 Philippine Standard Time, sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, gideklara nga dead on arrival sa bay tambalanan ang 24 anyos nga driver samtang naangol ang 23 ug 25 anyos nga angkas niini. Sa lain usab nga motorsiklo human magkasungag sa Provincial Road Sitio Anasagona, poblasyon Impasugong Bugidnon. Subay sa impormasyon, nagbiyahe sa Bagatan ang usa ka motorsiklo nga gimaneho sa namatay nga biktima samtang nagpadong sa amihan ang yelo usab nga laing sakyanan nga gimaneho sa laing driver nga walay lisensya. Pag-abot sa maong dapitan, nagatagbo og nagkabangga ang duha ka sakyanan sa tunga-tunga nga bahin sa daan nga misangpot sa grabing pagkahagba sa mga nalambigit ni dali nga gida sa rescue team ngadto sa Bugidnon Provincial Medical Hospital sa Malabalay ang mga biktima apan gideklara kining dead on arrival. Sa tinding position ang driver sa unang motorsiklo alas 6:31 sa gabi samtang padayon pang ginatambalan ang laing duha ka mga biktimang angkas sa laing motor.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time, dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga gikan sa may area sa Northern Mindanao. Ana ba sa linya ang atong mga kaubanan? Ana na sa linya gikan sa may Pangal Bay, binibining Tanggub 2026, malampusong gipa higayon. Uy, maanindot eh. Atong sayron ang detalye gikan sa atong kauban sa Pangal Bay. Ana sa linya si Ran Sumalinog.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
15: Usa sa mga highlights ang gisaulog matupa sa kapistahan ni Senior San Miguel Arcangel ang walang pusong gipahigayon ang binibining Tanggo 2026 Coronation Night nga gipahigayon dito sa People's Gym nito na kalabay nga September 26 to 2026. Gitambungan ang kalihukan ni Mayor Ben Canama, City Vice Mayor Tito B. Dizina o si former Vice Mayor Wilma Canama ang chairperson sa Tourism Council.

0: Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Daghang salamat gaubang Ran Sumalino gagikan sa Joy FM Pangil Bay. Maadyong buntag nga nasa atong mga silingan dihang dapita sa may Northern Mindanao. Samtang gikan Northern Mindanao, luksuhan ta ang dugang taho gikan sa amihang bahin sa Mindanao.
0: Tinig ng Kanayunan.
1: Insikpaw sa BNP sa Tagum City ang 55 anyos nga lalaki human kining gitigbas o human ni ining nanigbas sa usa ka senior citizen nga misangpod sa kamatayon sa Poroka 28-C, Kawayanan, Barangay Madaum dito sa Tagum City alas 6:20 ni adtong nakalabay nga gabi. Subay sa initial nga investigasyon, nakadawat og impormasyon ang Bismuth Base maitungod sa maong insidente. Dali dayon nga girespondihan sa mga personahe sa mobile 4 ngadto sa nasangpit nga lugar og nasikpaw diha-diha ang maong sospechado. Ang biktima mao si alias Locrenio, 66 anyos minyo gini, samtang ang suspect na ilang si Loyloy nga parehong murupyo sa maong dapit. Subay sa pagsusi sa otoridad, ang suspect gikan sa panagtapok sa balay sa ilang silingan o mipadong sa bahay sa biktima o dito naglalit ang druha tungod sa naunang panagbangi hangtod nga misangpod sa pagpanigba sa suspect sa nagkalain-laing parte sa lawas sa biktima gamit ang hinagiban nga na-recover usab sa kapulisan gikan sa suspect.
0: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Samtang pag-prinda nining 4-piece cash card gihugtan karon nga idili sa Municipal Advisory Council sa Katiel. Sa iron ta ang detalye nini. Ana sa linya si Erwin Umadhay.
0: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
2: Gihatagan og pagtagad sa Municipal Advisory Council sa Pantawida Pamilya Pilipino Program of 4-piece ang issue sa pagprenda o card pawning sa 4-piece cards atol sa ilahang review sa implementasyon sa programa sa lungsod sa Katiil. Gipanguluhan Executive Assistant Michael V. Rosalia ang meeting diin gipresentar sa DSWD Pantawida Workforce sa Katiil. Ubos sa pagpangulo ni Team Leader Princess Claire Gonzalez ang mga update sa kahimtang sa programa o mga isyong giatubang sa mga beneficyaryo. Lagip sa mga naisgutan ang pagprenda sa 4-piece cards nga giila, isip usa sa mga concern nga nagkinahanglan o padayon nga pagtagad, ugtok mga aksyon gikan sa mga hintungdan. Isgutan sa konseyo ang pagpaligod sa koordinasyon tali sa mga lokal nga opisina, DSWD ug uban pang stakeholders aron matubag ang maong concern o gama panalipdan ang hustong paggamit sa benepisyo alang sa mga pamilyang kwalipikado ni ini. Ang Municipal Advisory Council nagpanayon sa pagtabang sa pagmonitor sa implementasyon sa 4Ps o paghatag o venue aron matubag ang mga isyo o panginahanglan sa mga benepisyaryo sa Katiil. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Daghang salamat gaubang Erwin Umadhay gikan Joy FM sa may Davao Oriental. Sugdi ang adlaw ha sa pagpapiskay gamit ang kopi Yaki 3-in-1 lami humot og swak gikan sa unang higup.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog ka rin.
5: Ngano po?
4: Eh, marag din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Masakit ba ni?
5: Ang imuhang tiil.
4: Ang imuhang tiil ko.
5: Oo.
4: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan da itong anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao kana ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
6: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
5: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:37 ang atong oras, Philippine Standard Time. Naka-standby sa linya ng atong kaubang Sir Erwin Umadhay, PhilHealth Yakap Registration Caravan, gipadool sa Barrio Mikit sa Baganga. Sa iron taong detalye ni ini, ana sa linya ng atong kaubang gikan Joy FM, Davao Oriental.
0: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
2: Gipadayon sa lokal.

0: nga pangamhanan sa lungsod sa Baganga ang pagpadaol sa serbisyo sa panglawas ngadto sa mga komunidad pinaagi sa PhilHealth yakap registration caravan nga gipahigayon sa Barangay Mikit. Nahatagan og higayon ang mga residente nga makarehistro, makapangutana og makasayod sa mga benepisyo og serbisyo nga ilahang mahimong ma-avail pinaagi sa PhilHealth yakap. Pinaagi sa mga programa, mas gipadali ang access sa mga serbisyo nga panglawas ala sa mga residente, ilabi na sa mga pamilya nga nanginhanglan na og dugang nga suporta sa pagatiman sa ilang kaimsog. Ang kalihukan kabahin sa paningkamot sa lokal nga pangobyerno nga mapaduol ang mga importanteng serbisyo sa mga barangay og mas daghang residente ang maabot. Padayon sa mga gidasig ang mga residente nga pahimuslan ang mga programa og serbisyo nga gitanyag alang sa ilang panglawas og kaayuhan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Irwin Amadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat ka bang Irwin Amadhay. Live sa kita karon hanga na sa social media platform. Pangita alaman ninyo ang Joy FM 102.3.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Samtang dito nga bahina sa may area sa Caraga Region. Kalisang ang gibati karon sa baw-baw driver o mga sakayan niya. Di ang kalit lamang giduol kinig usa ka sospek nga kuno impluensyado sa ilimnong makahubog o nanunggab sa nawong gamit ang wa matinong hinagiban. Ang biktima, 17 anyos, Murupyo sa Bro 4, Barangay Barahaw. 36 anyos sa nga residente usab sa Liangga ug usa ka 19 anyos nga Malupyo sa Barangay Banahaw. Ang insidente nahitabo ala 1:40 sa kadlawon sa Sitio Luis sa Purok 6, Barangay Banahaw, Liangga, Surigao del Sur. Samtang pauli naunta sila sakay sa yellow nga babao gikan na sa pagatan-aw sa Hot Mama Pajanta. Suma sa imbestigasyon, may dool ang suspect nga si alias sa Rick, 31 anyos sa Malupyo sa Brook 2, Barangay Payasan, Liangga, o galit na nakit hinungdan nga nakaangkon og samad ang mga biktima. Dali nga gida ngadto sa bahay tambalan ng mga biktima. Samtang ang suspect paspasosab nga miipsot human ang gihimong pagapanunggab.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Gumikan sa kadlo, kawanay nahimo ang subject sa search warrant nga may kalambigitan sa kalapasan sa RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition nga voluntaryong gi-surrender. So, sa kamag-uma, ang iyang arma sa Santiago Municipal Police Station, ang mi-surrender, mao si alias Gre-Gre, 38 anyos kining ulitaw gamag-umag, Malupyo sa sitio Casa Gayana, Barangay Poblasyon 2, Santiago Agusan del Sur. Maong pag maong mag-uma, ang voluntaryong nagatugyan ining usa ka unit sa homemade improvised shotgun nga lokal nga nailhang didose. Uba na ang usa ka buhing bala nga adunay gibraba ng balor nga 3,000 pesos.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Samtang walo ka bagong gikasal sa Tangub City na kadawat o gatag 10,000 pesos. Kinsa kayo ng hatag ini. Atong sayron ng detalye, gikan Joy FM Pangil Bay, era sa linya si Ren Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Walo ka parisan o magtiayon, matulpa ang lain usab ng nanumpa sa ilang gugma o panag-uban ato sa kasalan sa Tangub City. Nga gipahigayon sa lokal ng magkapanan, ubos sa pagpanguna ni Mayor Ben Canama. Si Mayor Canama mismo ang nangulo sa seremonyas kauban sa City Councilor Hipolito John Rojas o City Councilor Alexander Retuerto nga mitambong isip mga saksi sa mahinundanong adlaw alang sa mga bag-ong magtiayon. Gawas opisyal nga panag-iusa kanila isip bana o asawa na kadawat usab ang matag magtiayon o 10,000 kapesos nga pahalipay gikan sa LGU Tangub aron makatabang sa ilang pagsugod sa bag-ong yugto sa kinabuhi. Samtang ipaabot usab sa lokal nga pangagamanan nga magbaluntaron ang gugma o panagkauban sa walo ka magtiayon sa ilang bag-ong panaw isip magtiayon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Para sa Bribina, sa 41 minutos sa Human Milabay, ang alas 5 sa buntag standby lamang kaubang Renzo Malino gagikan sa mga Joy FM sa Pangil Bay. Samtang dugang tuding sa atong mga taho karong buntag gikan ditong bahina sa may area sang Dabao.
1: Tinig ng Kanayunan.
2: Dakong kahupayan alang sa mga Malubyo sa Taal, Bangkal, Barangay Talumo, Davao City ang pagtugod sa mas taas nga Gabion Wall, Daplin sa Talumo River. Matod sa mga Malubyo dito nga Dabita, nga nga mas luwas karon ang ilang dapit tungod sa bagong flood control structure. Gilauman sa mga residente nga makatabang kini aron malikayan ang pagsunod o pagsulod sa baha sa ilang panimay, labi na panahon sa uwan o pagtaas sa tubig sa Talumo River. Matod sa mga mulupyo nga mas malinaw na ang ilang pamati o mas makatuog na sila o tarong panahon nga mag-uwan tungod kay mas habog na ang pader gikan sa mismong suba.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:42 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga, luksuhan ta karon ang dugang mga balita gikan na dito nga bahina sa may area sa Barma Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Ditong bahina sa may Barm Region, gisusi sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education na ang security measures sa ubang mga tunghaan sa Cotabato City human ang usa ka security threat incident sa Coland System Technology. Gipangunahan ni Acting Deputy Minister Attorney Abubakar Katambak ang pagbisita sa Coland kagahapong adlaw. Dungan sila Director for Basic Education and Concurrent Schools Division Superintendent sa Cotabato City nga si Johnny Balawag o Child Protection Policy Focal Person Najid Makarimbang. Tumong sa pagbisita nga siron ang kahintang o seguridad sa mga magtutungha o magtutudlo. Ingon man ang mga lakang nga ginapatuman sa school administration. Mibisita usab si Katambak sa Albert Einstein School isip kabahin sa pagpadayon sa assessment ug pagbakusog sa school safety and security awareness. Gipahigayon ang pagbisita ilawom sa direktiba ni Interim Chief Minister ug Concurrent MBHTA Minister Abdul Rauf Makakwa.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:44 Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga gikan na gihapon na dito nga bahina sa may area sa nga barn.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Ditong bahina gihapon sa may area sang barn diin na gipailawom sa Basic Civil Military Operations kon CMO training ang piling mga reservists nga mulangkob sa Ready Reserve Platoon sa Cotabato City ug Maguindanao del Norte. Ipatigayon ang pagbansay sa 6th Civil Military Operations Kasangga Battalion. Katambayayong ang 6th Infantry Division o 6th ID o 16th Regional Community Defense Group. Itudlo sa mga langkob niini ang mga nag-unang kahibawo sa CMO. Lakip na ang pagiglambigit sa komunidad, pagsuporta sa information and advocacy efforts o advokasya sa lain-laing stakeholders. Tumong sa training nga iandam ang mga reservists alang sa ilang mas ligong katungdanan isip kabahin sa Ready Reserve Platoon o makadabang sa mga operasyon sa Army kung gikinahanglan. Kabahin kini sa nagapadayon karong pagpangandam sa Philippine Army sa Reserve Force nga po pwedeng muhatag sa regular forces sa nining peace and security. Apil na ang community engagement activity.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:45 ang atong oras sa usa ka babae nga suspendido o suspechado sa pagpamarigag illegal nga droga na sikpaw sa PDEU Misamis Occidental. Atong siron detalye anagihapon sa linya ang atong kaubang si Renzo Malino.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Kup ang 37 anyos nga usa ka babae ato sa gipagayong drug bypass operation dito sa Purok 3 Barangay Upper Sintro Tonila, Misamis Occidental. Gila ang suspek nga si alias Jane Minyo kini obsidente sa Purok 1 Barangay Balona, Tonila, Misamis Occidental. Ang maong operasyon gipangunahan kini sa Provincial Drug Enforcement Unit ubos pagpangunan ni Police Major Roland Cagasa uban ang Sikan Provincial Mobile Force Company o Gatin o Sikan Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10 o Tonila Municipal Police Station. Narecover gikan sa suspek ang unom ka rectangular nga putos nga gituho ang adunay sulod nga syabo nga nakita usab sa sulod sa itom nga pitaka ug ang 500 pesos nga gigamit isip bypass money. Gisaksihan ang kooperasyon sa kapitan ug usa ka kagawad sa Barangay Upper Sintro lakip na usa ka miyembro sa local media. Nakaroon sa kustodiya sa Tonila Municipal Police Station ang suspek samtang giandam ang tukmang kaso bato kaniya tungod sa giigong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
2: Daghang salamat gaubang Ran Sumalinog samtang nakaplagan sa dato din Sinsuat Municipal Police Station na o personnel ang usa ka puti nga Honda Click 125 nga adunay plaka nga N816 QJ sa boundary sa barangay Tambak o barangay Tanuel. Dato din Sinsuat Maguindanao del Norte kagahapon. Gipangunahan ni Deputy Chief of Police Captain Sammy Panning ang pagresponde sa PNP sa lugar human makadawat og impormasyon. Nagigatambayayong sa operasyon ang barangay local government unit sa Tanuel sa pagpanguna sa ilang kapitan og mga kagawad. Katambayayong sa mga otoridad ang lokal nga gobyerno sa pagpanguna usab sa ilang lokal nga mayor o vice mayor sa pagasungko niining o sumpo niining mga illegal nga buhat, partikular na ang pagpailawom karon sa imbestigasyon niining nakaplagan nga motorsiklo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:48 ang atong oras samtang dinhing bahina sa Region 12 o Sok Sergeant Region dahil nga may action na Police Regional Office at 12 sa unom kabuwag nga report nga matod pa online threat sa of violence sa makilambigitan sa mga tunghaan sa South Cotabato, Sultan Kudarat, Jansan o Coronel City. Sigon sa PRO 12, gipailawon sa imbestigasyon ng mga insidente human ang pagdaghan sa mga geek report nga online threat sa rehiyon human ang insidente sa Banga. Mi lugwa matod pa ang pagutingkay sa kadaghanan sa mga kaso ang may kalambigitan sa copycat behavior nga mikatag nga chismis sa mga binuang og walay nakita nga tataw nga intensyon nga magpadigayon sa aktual nga gubot. Ingon man, gipaniguro sa kapulisan nga seryoso nga ginatubag sa ilang buhatan ang matag report aron nga mapaniguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutungha og tanang school personnel. Pipila sa mga insidente nga may kalambigitan ang minor de edad hinungdan nga nakiglambigit usab sila nga na sa mga MSWD o DSWD apil ang mga ginikanan. Sigon sa PR 12, naresolba ang unong mga kaso pinaagi sa pag uting kaya og ingaman imbita ni ining maong mga nalambigit nga individual.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:49 Philippine Standard Time, higala kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga kauban ang atong mga sister stations sa karong buntag.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
2: Sa atong pagbalik ang mga balitang lokal human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom hinungdan nga dili lamang kape ha, espesyal nga timpla alang sa mas lami nga coffee experience. Tilaw na sa Coffee Yaki 7-in-1, tilawi ang lahi ragyod.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
6: Anga oy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
7: Ngano di ay pre?
6: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
7: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
6: Alangan pre, anga lagi.
7: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
6: Ganado capsule pre.
7: Sige pre, adto na ko kay mopalit na kog ganado capsule pre.
6: Ganado Capsule.
4: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan. Alas 5:51 ana sa linya ang atong kauban gigan sa may Mega Market ng Dakbayan sa Kilabawan. Lamas kuno gulay ug itlog ang iyang gisusi karon pila kay presyo nini. Atong Siron ang report gigan sa atong kaubang si Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng pamilihan. Tinig ng bayan.
8: Good morning mga katinig. Mao ni mga nagudang presyo karon sa mga lamas sa atong merkado. Sa mga common nga mga lamas per kilo ahos 140 hangtod 150 kada kilo, sibuyas Bombay 160 kada kilo, kamatis 120 hangtod 130, atsal 180 hangtod 200, luya 110 hangtod 120 kada kilo, sibuyas dahon 120 hangtod 130 kada kilo. Sa mga gulay, mapalit na ito kada kilo, talong 80 hangtod 90 kada kilo, radish 100 to 110 pesos kada kilo, bagyo beans 90 to 100 pesos kada kilo, ampalaya 80 to 100, pechay 70 to 80, sitaw o batong 50 to 70, kalabasa 50 to 60 per kilo, okra 90 to 110 kada kilo, cabbage 80 to 90 kada kilo, pipino 70 to 85, carrots nga regular size 100 hangtod 120 kada kilo, sa patatas 160 hangtod 180, cauliflower 200, broccoli 180 hangtod 200 kada kilo, og sa yote 1590 pesos mapalit nato kada isa. Og sa lain pa, mahoning presyo karon sa itlog nga mapalit nato per tray sa atong merkado, ang small size 180, medium 215 pesos kada tray, large 225, XL 235 per tray, jumbo size 255 per tray. Og mao kana mga katinig ang mga updated nga presyo karon sa atong gulay ug lamas ug itlog sa Kidapawan Market. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig ng Pamilihan, kani si Tinig 30, Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat sa Junior Rapi, gikan din sa may mega market ning Dakbayan sa Kidapawan. Sa laray karon alang sa atong mga balita karon nga buntag, alang sa atong balitang lokal, diin kapin 5,000 nga mga idaran sa makilala ang nakadawat ni nga 3,000 pesos ang kinatibuk ang 15.87 million pesos nga balor sa tabang sa social pension gikan sa national government pinaagi sa DSWD. Gipadigayon ang distribution ini gikan Setyembre 25 ug 28 kung asa hilabihan gayud ang pagpasalamat ni ining maong mga individual human nga madawat ang kaayuhan gikan sa gobyerno.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:53 sa Philippine Standard Time, dugang sa mga tudling sa atong balitang lokal karong buntaga. Sa dugang nga tudling sa ato nga mga balitang lokal karong buntag, din abot sa 11,780 ka mga binuhing hayop og 503 ka pet owners og farmers ang naserbihan ni ining animal mission sa Office of the Provincial Veterinarian gikan Setyembre 16-23 sa Barangay Ugpay og Gaunan sa Mlang, Barangay Baruy sa Libungan og Ingonman sa Barangay Arakan sa Matalam Cotabato og Barangay Poblasyon 1 dito sa may Pigkawayan. Kabahin kini sa 8 million pesong alokasyon na alang sa nasangpit nga programang prioridad karon sa provincial government.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
2: Karon na sa ironta mga kalihukan, kasikas ug mga development sa may P. Palma area, anaa sa linya ang atong kaubang si June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
2: Kaubang June.
9: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Patuloy ngayon na nagpapagaling ang isang 25-anyos na lalaki matapos siyang pinagbabaril pasado alas 2 ng hapon kahapon ng hindi nakilalang suspect sa National High or sa National Road, Barangay Lower Katingawan, Midsayap, Cotabato. Ayon sa ulat na pinalabas ng Midsayap PNP, nakilala ang biktima na si Abdul Bayan Tuti Guledem, may asawa na residente ng Barangay Patindigin na Midsayap Cotabato. Sa inisyal na investigasyon ng Midsayap PNP, sakay di umano itong si Guledem na isang kulay itim na Bajaj Kawasaki motorcycle o sakay di umano ang suspect na isang kulay itim na Bajaj single motorcycle at nakasuot ng shorts at itim na jersey nang gawin ang nasabing krimen. Natumba ang biktima sa gilid ng kalsada nang siya ay tinamaan ng ilang beses nang hindi pa natukoy na uri ng baril na ginamit ng suspect, at sa pagresponde ng mga kapulisan ay agad na isinugod sa ospital para sa kukulang medical attention. Nagpapatuloy ang hot pursuit operation at ang ongoing investigation ng kapulisan para matukoy at maaresto ang suspect. Yan ang latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villa Soto ng ulat.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat kaubang June Villa Soto gikan sa may P. Palma area din sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
2: Sa laray karon alang sa atong mga balitang lokal karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan.
2: Din usaba sa Kidapawan City magpaligayo na gini og kining aktibidad alang sa pagpaligayo ni ining ubang mga medical mission alang sa mga binuhing hayop, particular na in line kini sa celebration sa World Rabies Day nga ipinagayon karong Setyembre 30 sa City Gymnasium. Aduna ipinagayon nga anti-rabies vaccination, spay o litigation, apil na ang neuter kon castration. Gikinahanglan lamang nga himso gayud ang mga iro o mga iring pagabitbiton aron nga kini mapaniguro nga luwas gayud ngana sa pagpatigayo ni ining maong aktibidad.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Alas 5:50 Yashad, the Philippine Standard Time.
1: Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
2: Usa ka kalibre .38 ojong revolver nga walay serial number ug tulo ka mga bala niini ang nakambisga sa kabilisan sa search operation gipadagayon sa barangay Mahungkog Magpeda Cotabato. Gipadagayon sa mga tirunan sa Magpeda PNP ang maong operasyon diin nasubay sa warrant search warrant kini kalambigit sa kalapasan matod ba sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang respondent na ilang si alias Loy, 21 anyos kining ginpadagayunan na niining search operation nagapabilin kining at large. Sigun sa PNP, hapsay nga makinarya o gamentaryo ang ilang gipadagayon na diin na nakuha ang armas o bala gikan na sa mismo nga panimay sa target.
1: Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
2: Dito usaba sa Maymlang, Cotabato, dinarestado ang 34 anyos nga babae human na ginbrigan ng bypass operation sa Puro Kusay sa Poblasyon A sa Maymlang, Cotabato, kagabi. Ang naareso 43 anyos kini dalagag way trabaho ga mulupyo sa barangay New Antique Maymlang. Siguna sa PNP ang maong pusher buyer nakapalit gikan sa maong suspect inungdan nga ginpadigayon gayod dayon ang pag-aresto nganha kaniya. Na-recover usab gikan na sa suspect ang tulo pa kalaing heat sealed sachet nining gidudahang shabu samtang laing lalaki usab 50 anyos kining naaresto usab nga nasa ginpadigayon nga bypass operation gihapon dito sa Prok 5 Inas Maymlang Cotabato alas 7:45 kagabi. Ang dinakpan mao si Nok 50 anyos kini adunay asawag mag-uuma og mulupyo sa barangay Poblasyon B Maymlang Cotabato. Siguna sa PNP na recover matud pa gikan sa suspek ang unom ka heat sealed transparent plastic sachet unod ang ginatuhoang shabu abil na ang bypass money. Ang suspek ang ana karon kining duha ka mga suspek ana sa lock-up cell sa Maymlang Municipal Police Station.
1: Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
2: Alas 5:59 higala kadto ang gilangkuban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw Martes sa petsa 29 ng buwan sa Setyembre tuig 2026. Dan salamat sa inyong pag-uban gani sa atong tulumanon og sa tanang mga nagtutok nga nausaba sa atong online streaming sa Joy FM 102.3 sa atong Facebook. Samtang lang salamat sa inyong pagpanamati din ang dapita sa may Northern Mindanao pinagi sa Joy FM Bangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kidapawan City Provincia sa Cotabato. Kinisitinig 43 sa John Andro Tabugok. Maayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
10: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
11: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang pangkuti, nawala ko siya.
10: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
12: Besh, nakadungog ka naan ang ganado capsule?
13: Para unsa day na, Besh?
12: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inumgod na ko akong bana. Okay, good kaayo. So, why, besh?
13: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
12: Patumara sa ganado capsule. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
13: Sige, besh. Mapalit ko ang ganado capsule. Para ganahan po ko.
12: Di gyud mo magmahay, ganado capsule, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado capsule.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and
14: Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home.

0: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Isayos ang ating mga orasan, 3 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
2: Maadyong buntag, mga katinig. Welcome to this. Ito ang programa, ang primetime edition sa Tinig ng Bayan. Mga katinig, adlaw nga Martes, pit sa 29 sa bulan sa Setyembre. Hapit na mahuman ang Setyembre, mga katinig. Mayong buntag diha, 40.
3: Yes, mayong buntag dos. Mayong buntag sa ato mga tigpaminaw. Usa na lang kaadlaw, kaubang dos. Bre lang gihapon, Oktobre. Pero mas nagkaduol sa Disyembre. Maulan og matalagsikin nga kabuntagon.
2: Libre kayo, nagkapay-kapay, nagdagko kay ngisi ang mga tanom.
3: Yes.
2: Kay mabuhi sila human sa grabe nga kainit. Actually, niabot og gahapon na ang ako ang monitor, niabot og 39 degrees, no? So ang kining hilanat,
3: ang heat index, ang kainit sa kalibutan.
2: 37 lang kung hilantan. Hilanat na pero gahapon nag 39. But
3: mag 40 kumbulsyon na kaubang dos, no? Oo.
2: Relatively ubos-ubos pa na kaya adunay panahon nga ibot og 42 diri sa tuwa.
3: Tungod daw na sa mga taligsikin dala sa intertropical convergence zone og di bakha sa kaning mga bagyo-bagyo pa kaubang Romy. Pero dili luwas sa ginapaabot nga El Nino.
2: Aha, El Nino. Moraga gi-explain man eh, no? Ang bisan El Nino aduna gihapoy mga pag-ulan nga masinatian panalagsa. Ba't kining El Nino 40 mo? Abot kining adto sa sunod tuig, first half sa sunod tuig, magpadayon ko nung kining El Nino. Ang pinaka-bugat ni Ani kay El Nino, ang nakapag-grabe ni Ani tungod kay ang heat index sa grabe kataas, no? Aduno daghantag mga sinati nga mga El Nino diantong naging mga panahon, pero dili yun sama sa kainit ta kalong panahon na. Epekto na gini sa ato ang hala, sige, pamutol pa magkamoy.
3: Oh, sige.
2: No, kating atong pag
3: sige hala, gamit pa mo og kuan. Daghan kaayong mga plastic og kanang mga synthetic nga abono. Kay ang lugar di ay kaubang dos nga puno sa synthetic abono. Ang iyang temperatura mas taas. No? Kay heat inducer UDI ang mga synthetic nga ina-apply, yes.
2: So
3: natun-an na to na sa organic farming.
2: So mag-organic ano na mo, fertilizer
3: og mag-organic og kape. Karong buntaga ulan-ulan tumpak kinahanglan mo kape kita og Yaki coffee. May 5-in-1, may 7-in-1.
2: O gado na 3-in-1.
3: Yeah.
2: Pili lang mo. O bintas sa kape-kape, si nanay o si tatay diha samtang gaandam sa mga paamahaw, sa mga anak na muadto sa mga tulunghaan, ayaw kalimti. Andama usab ang Kidiyaki vitamins, no? Para doon ay ilabi na karoon.
3: Protection sa ulan.
2: So,
3: pampataas sa immunity sa atong mga anak.
2: Mm-hmm. Anyway.
3: O kungulngul ang imuhang katuhuran.
2: Tungod sa kabugnaw sa panahon.
3: Sa kabugnaw sa panahon. Oh. Unsa may produkto nga atong irekomendar niya.
2: Siyempre, yes. Natay Bilongga Gold.
3: Yes. So all in one, pili lang mo mga kaigsuunan.
2: Okay. Daghan pang ubang mga produkto. Actually, maragtrisi ka mga produkto ni sa iya sa Yaki. Pero basta gawang Yaki,
3: okay.
2: Yummy. Okay, yummy. Yes. Anyway, kahapon ng dalawa, expected unta nga mag testimonyo si Davao City Mayor Sebastian Duterte diya sa impeachment trial. Apan wala mahinayon. Pero ang nakanindot kay nagpadala siya og sulat sa presiding senator judge sa Chisi Escudero nga dili siya makatambong tungod kinanginhanglan siya og dugang panahon para iandam ang mga dokumento nga gipangayo sa Senado. Of course, kining maong mga dokumento adunay kanay kalambigitan sa mga kontrata sa kumpanya ni VP Sara Duterte diha sa City Hall of Davao.
3: So karong adlaw, murag na ay expectation kaubang dos, no? Karon o up to Wednesday.
2: Mm-hmm. Gahapon ang ipresenta 40 kadtong usa ka police official, police major nga in charge sa record section sa explosives, firearms sa an explosive division sa Philippine National Police og ang iyang testimonyo nagtuyok diha sa mga armas nga gipanag-iyahan ni VP Sara Duterte og ang iyahang bana nga si Man Scarpio.
3: Yes, moabot sa 40?
2: 52.
3: 52. Mm. 52 ka mga armas de fuego.
2: Mm. So, mura nag private army.
3: Oo.
2: Pwede so, dai na. Ay pangutana na gani, pwede dai na. Ang ingon sa police, pwede ra na. Basta
3: naalay lisensya.
2: Mm. Pero ang problema di siya ka problema nga niguwas dito kay adunay usa ka klaseng pusil, no? Kanang kusog nga klaseng pusil nga dapat ang magunit lang ang mga otoridad apan naka
3: kumbaga exclusive lang yun sa mga peacekeeping officers.
2: Mm-hmm. Naka
3: pero naa ana kaubang dos.
2: Oh, ang BP.
3: Ang BP
2: naa siya ana nga ano nga pusil. But matud pa sa prosecution ang tumong lang mangyud nila didto kaya dali raman kayo gani hapit gani dili dawaton sa presiding judge sa katong testimonya kaya ipadawat na lang katong mga record sa police, no, apan na nang himugos ang or na di siyo nang himugos
3: kundi murag ni assert yun
2: ani assert ang prosecution nga dapat yun ipresenta ang witness kaya aduna siya listahan sa mga presyo sa mga pusil og dili lang basta-basta nga market value kundi dili mahal-mahal mahalon kini mga pusil kay dunay niabot og 100,000 plus. Bueno, ang tuyo lang balikan na to, ang tuyo lang sa prosecution nga mapresenta nga ang mga pusil parte sa mga properties sa usa ka opisyal sa gobyerno nga nag-declare og sal-en og dapat na belong siya or nasulod siya dito sa iyahang sal-en. Apparently, mura og ang assertion is wala ma-appeal ang 52 ka mga pusil dito sa Statement of Liabilities and Network sa ato ang Vice Presidente og ang iyang bana nga si Man Scarpio.
3: But ordinarily, things of this kind, kaubang dos, kay propriedad man, panag-iya, unsay mga asset, naibaw anak usa lokal, dapat ma-appeal gyud kay kabahin man sa imuhang na-acquire, no? Sa panahon nga nangatungdanan.
2: Mm-hmm. So, asset siya, no?
3: Yeah, asset siya.
2: Sama sa sakyanan, asset na. Mm-hmm. Mm, palit kag motor, nga tag mutang ta, isa ka gatos ang presyo.
3: Imong mga communication facilities nga matawag na imong propriedad o property, personal man o di ba kaya iya sa pamilya.
2: Mm-hmm. Pati gani jewelries, di ba?
3: Yes. Mga aparador, appeal na siya. Clothing. mga sinina, grabe ang sal-en kung imong tanawon ang mga gina-define niya nga ang ayan imong ideklarar isip nagakuha or binayran sa buhis sa katawhan kaubang dos. Ing ana ka iksido.
2: So dito ka na kay for 9 years nag-submit ka og sal-in.
3: Yes. Appeal gyud clothing, mga accessories nimo.
2: Masigwa ka nag-submit og sal-in ha, dakpunon ka.
3: Dakpunon na po. Nag-submit gyud tawo na kaubang dos, no? Importante na or else dili ka compliant nga opisyal sa gobyerno.
2: Mhm. So unsa kay expect nato karon with Senate impeachment court, no? Kay murag ang nakasalang karong adlaw, wala may lain yata kundi si Mayor Sebastian Duterte. Ang question is, will he be declared as sitawagan ng witness?
3: A hostile
2: witness, no? Kaya of course dili siya mo-testify against himself or against his sister nga si VP Sara Duterte. But of course ang makadeklara lang man ana ang hostile witness siya ang ang korte, but depende pud na sa unsa-unsa pag present o pag assert sa prosecution. Now dili man automatic nga tungod kay aduna mo'y relasyon, no, igsuon nimo ang vice president, ikaw mayor, dili man automatic nga hostile witness dayon ka.
3: Yes.
2: Depende pud na sa mga pag-istoryahan or diha sa unsa ang mga pangutana diha sa mga...
3: Labi na dos, kay ginaingon niya nga wa siya'y kalibutan sa involvement sa iyang igsuon, kay wa man nag-appear sa general information sheet, no? Maunay depensa nga ginaingon ni Basti. Natingala bitaw ta kaubang dos nga after kato ni gawas nga issue, no, ang about sa GenCorp, very fast kaayo ang reaksyon sa BC Mayor, no. Ni ingon siya nga dili lang 13 million 40 kapin, no?
2: 30 plus
3: no, ang iyang deklarasyon. So bisag kita kapangutana, is this part of the taktika nga depensa, no? Or kana bang kuan ra gyud drastic or immediate or quick reaction, no? Kung unsa man galing, will it help? Makatabang ba ni sa vice presidente or makaduot kaniya?
2: Pero basic honest lang po siya, kaya ang records dili man ma-deny.
3: Yes.
2: Diba? Kung nakakay mga dokumento, dili man ni mo ma-deny. Mas sa korte ang atong pagkahibalo, bisag dili ito abogado, mas bugat katong ebidensya nga sama niya ng mga records kaysa kining oral testimony, no? So mas bugat siya nga ebidensya. So let's wait, no, o gatong paminawon ato ang subaybayan ang mahimong testimonya ni Davao City Mayor Basti Duterte og adto sa diri sa ato ang mga local nga issue kay atong ginahisgutan na kining hulaw, no, kining drought. Unya ni atong naging adlaw, nakahinabi na to ang ato ang PDRR mo ba to si
3: Mr. Abril Espadera.
2: Mr. Abril Espadera, nasayra na to, grabe ang ilang mga pagpangandam, but despite sa ilang mga pagpangandam, nindot man ang mga andam ta, pero malipay ang ato ang mga mag-uuma. Di lang siguro ang ato mga mag-uuma, pati mga kahayupan ni aning ginagmay nga ulan nga atong na sinati atong natagamtaman, but siyempre ato gihapong tamdan mga mag-uuma, no, igsoon ato mga mag-uuma, ato gihapong tamdan katong tambag sa gobyerno nga mananom kita og katong mga crops that are resilient sa init. Unsa man kini,
3: kamuting kahoy, balanghoy, mga kadyos. Kaila ka bagkadyos ka ubang Romy?
2: Oo, kaila ko na.
3: Ihalo sa tiil sa baboy?
2: Kanang tambok nga uyog-uyog.
3: So, kadyos.
2: Itom ang kulor?
3: Yes.
2: So, ang tawag na dito sa Dumaguete, tabios.
3: Okay.
2: Diri sa ito, kadyos.
3: Kadyos,
2: paborito na sa mga taga-Negros. Kay kada na special occasion, ma-birthday man, ma anniversary man, ug uban pa na yun ay kadyos. Dili man dayon ang birthday kung walay kadyos.
3: Og sagula nila o ganing nangka.
2: Mm.
3: So perfect.
2: Aha. So
3: Sa El Nino karon ka ubang dos no ang very strong from September daw to December sa 2026 no September wa pa man iabot kay mahuman na ang September tungod lagi sa pag-abot pod sa bagyo og atong ingon nako ganiha inter tropical convergence zone no 85 ka probinsya dili lang Cotabato province ka ubang dos ang gibana-bana nga maapektuhan hangtod kini sa 2027.
2: Mhm. Anyway,
3: so unsa daw ning mga probinsya ang kinahanglan mag-andam ta kaning duol-duol dinhi sa ato sa South Central Mindanao ka ubang dos no?
2: Bukidnon. Way labot ang North Cotabato no.
3: Bukidnon, Cotabato province, Davao del Sur, Maguindanao del Sur, Zamboanga del Sur no. Ang dry condition gyud ka ubang dos, Davao City ug Davao del Norte, Agusan del Sur.
2: Mhm. Grabe gyud ito.
3: Oh, grabe gyud. Mas kung giunsa nato no unsa paano natin iindahin ang epekto dinhi mo expect kita og mas higher nga porsyento sa naasoing mga lugar.
2: Mm-mm. Anyway. Adto na punta sa nasyonal kay di ba? Gipirmahan ni presidente ano Bongbong Marcos
3: katong ang postponement
2: sa BSKA no election no.
3: Kaubang dos daghang nagrejoice.
2: Daghan nag-rejoice, daghan pong nasuko.
3: Daghan pong nasuko, kay nag-preparar na unta. Ang nag-rejoice, katubang...
2: Katubang barangay kapitan.
3: Yes, oo, kay wa na election for now, 2028 na pod.
2: No? Mao, so, sige lang sila o galing ko diha. Why gasto, apan na ang implication ani, last term na sila tanan.
3: Yeah, sa 2028.
2: Oh, 2028. Ang problema niyan, actually, daghan og magpetition ani sa Supreme Court ng question ang constitutionality ni aning maong desisyon. Og siyempre, dire, naguna dire kadtong well-known nga election lawyer nga si Tokayo Makalintal.
3: Romy Makalintal.
2: So, expect na itong i-question na. And siguro, ato pong tanawon nga actually, ang Commission on Election nagdeklara nga nigasto na sila og 8 billion sa preparasyon lamang ni aning kapila na postpone nga BSKA election.
3: Speaking sa imuhang katukayo kaubang dos no. Na amang gi-check ka alam sa kaning tawag natong mga electoral moves no. So ang iyang gihimo ni file gyud Asia 27. Kana ang confirmation no sa COMELEC na agyoy gipasaka nga reklamo si Romeo Romy Makalintal questioning sa postponement
2: 2 days ago.
3: Yeah, 2 days, September 27.
2: Domingo man yun sa niya pag-file og Domingo 27.
3: No, but anyway. Ang update.
2: But anyway, basig
3: 27 gi-announce atong i-check. Pero confirm
2: basi pud pwede ka mag-file anytime.
3: But confirm nga naa na sa kamot karon sa COMELEC kaubang dos no.
2: Ang pinakabugat og pinakadako nga issue ginaistoryahan karon sa social media og sa mainstream media kining paglutaw sa usa ka Rodolfo Gracioso na monitor ni mo ni. Si Rodolfo Gracioso dati di siya nga police nga naka-duty diha or security escort ni Alan Lord Biloso no
3: Biloso
2: katong dating speaker no og aduna siya mga testimonya nga gibuhian diya sa
3: kung naay Malita Boys murag kini pud ang counter version
2: sa Malita Boys actually dili nato gusto unta ning glamorize kini nga issue tungod kay ang timing daghang kay mga questions sa bata matud pa ni attorney Kaloy Sarate, wala na ito gina-discount nga tinuod. Wala po ito nag-aingon nga dili tinuod kining iya mga testimony. Matod pa niya, adunay ka matuuran pero questionably ang timing. Kaya base og panglugaw lang po ni diha sa ano, diha sa proseso sa impeachment na ambot lang.
3: So daghang nagalutaw, no? Tinuod ka ubang dos, kanhi siyang pulis o dating head security ni kanhing Speaker Lord Alan Velasco tuig 2018 hangtod 2022. Iyang giingon sa NBI affidavit nga nag-deliver daw siya og maleta nga kwarta, 20 million to 50 million kada maleta. Og mahigit 2 billion pesos ang total kung asa niya gi-deliver. Matud pa niya, iyahan ng version, kay VP Sara, kay former President Rodrigo Roa Duterte, kay pulong og mahigit 20 kuno ka beses no sa sugo daw ni Lord Velasco. Ang ingon sa NBI kaubang dos, pinaagi ni NBI Director Matibag, gi-check nila ang background ni aning si Rodolfo Gracioso og gipa-polygraph. Ingon niya, kani NBI na po niya version, through Matibag, 99% truthfulness daw ang maong test, ang resulta, pero under investigation gihapon.
2: Kanang polygraph, no, para sa layman, mauna itong gitawag na itong lie detector test.
3: Yes.
2: Tama ba?
3: Kung sa ospital ka, murag mauna itong nagasignal o up and down kung himat-tunon ka ba o dili. No? Pero atuan po na ito ang side sa mga Duterte kaubang dos. No? Ingo ni BP Sara sa iyang September 26 nga pamahayag o statement, I do not know Rodolfo Gracioso Jr. Wa ko kaila niya. No? Og wala niya na-receive ang unsamang kantidad nga ginapasangil ko. No? No? Og this is nothing more than media stunt, an attempt to breath life into a faltering impeachment case. So, kani po ang pamahayag ni Vice Presidente, murag iyang tanaw para lang yun mapalig-on kuno ang impeachment case, batok niya, no? Og iyang atuning himayon, importante yun nga mas sa ebidensya ta magtanaw, kaubang dos, no? Kay one side saying, the other defending, asa ang katawhan ni ani sa tunga-tunga o dito ta sa ebidensya para makitaan yun na to who's telling the truth.
2: But of course, atong paminawon, no? Atong paminawon, dili lang ta mo dawat hook line and sinker. Yes. Kung sa may i-feed sa ato ang tanaw ng both sides. Sa maghihapon diya sa impeachment process, dapat paminawon na to ang prosecution, ato pong paminawon ang depensa so that kita mismo makakam up kita o kanang well-informed decision o sa kadesisyon na nga nakabase diha sa mga datos o kamatuuran kay kining claim niya Gracioso gipang himakak mapod kini sa kampo ni Duterte o dili lang kampo ni Duterte kundi kini sa kampo ni dating speaker Alan Lord Velasco himself.
3: So, di ba mauni ang katunga unta sa term sharing si Lord Velasco ni
2: Alan,
3: Peter
2: Cayetano,
3: yes. Cayetano.
2: So mauna siya og matud pa si Velasco, dili ko no tinuod ang mga akusasyon ni Rodolfo Gracioso. Pero si Gracioso, sa pikas bahin, iya pong gihagit ang bisag kinsaman si Velasco or kinsaman sa kampo ni Duterte, si Vice Mayor, si Pulong, kay dili naman out of reach naman to si former President Rodrigo Duterte, ihang i-challenge nga mag-undergo og lie detector test.
3: Yeah.
2: Aduna ganito ay amigo ani nga taga-kabakan nga nalambigit diri sa maong isyo kay matud pa ni Gracioso sa dihang gihatod niya kining sapi dito allegedly ha.
3: Oo.
2: Kang BP Sara Duterte
3: na atong imong kaila
2: ingon si BP Sara Duterte sige hatag lang dito sa kang mauning pangalana atoning kaila o atoning amigo pero saon taman kay og naay
3: saon taman dos kita din hi, no? Siyempre, ang baruganan yun sa matawag natong Media for the People, bisan pag amigo nato, wag ito ay mahimo. Pag ebidensya ang istorya, no? Di ta pwedeng mutabon. Wala day friendship sa kamatuuran kaubang dos. No? So, naatay texter din kaubang dos, no? Si James sa Sabiana. Ang iyang ingon, relevant kaayo ng impeachment issue. Kung tinuod na, mukusog kuno ang unexplained wealth nga issue batok sa Vice Presidente. Apan kung dili kuno kaubang dos, mugawas nga demolition job sama sa ingon sa mga pro Sara Duterte.
2: Aha. Pero nasayad man siguro si Gracioso og ang National Bureau of Investigation nga no matter how strong kana nga ebidensya mura og at this point in time dili naman na madawat diha sa impeachment court kay nahumanman ang
3: submission sa
2: pre-trial conference kung asa ilatid daan ang mga
3: evidence to be submitted.
2: Evidensya. So kung
3: ano magdawat sila daghang objection, Your Honor.
2: Dagyan. Pero kung aduna may significant ni ana dito sa siguro sa ano court of public opinion. Mm-hmm. Anyway, mayroon eh mga katinig 40 ang NFA or National Food Authority sa Cotabato Province sa nagaingon nga ila kunong itaas ang buying price sa palay unsa pa may palito nila nga sa taas nga presyo nga may harvest ang mga mag-uuma. Anyway, atong kaikahinabi ang manager sa National Food Authority sa Cotabato si Ginoong Richard Balbenzer. Maayong buntag, welcome sa Tinig ng Bayan.
4: Good morning, sir, at God bless po sa iyong program po. Good morning.
2: Mm-hmm. Naayon eh. Good news ni. Nga itaas ninyo ang buying price sa palay. Pwede tanin mo matagahan ng figure, pila ang existing o pila ang itaas niya ni?
4: Sir, nagwala po siya, nag-start na po yung pagtaas ng presyo natin since gahapon pa. Tuesday, gahapon, Monday. So, gita na siya sa 27, sir.
2: $27
4: na yung $30 per kilo. Mm-hmm. So, sa dry clean and dry, sir, clean and dry. So, yun po, sir. Kami sa NFA, nag-prepare na kami for the expected delivery ng mga farmers kasi nga nag-taas na mong kuhan, presyo.
2: Mm-hmm.
4: So, ang ispudali, sir, para makakuhan po, makaipon may o pang buffer stock mamo para in case mahinginahan lang po ang mga LBO na po in the coming days, kapot siya kay sir.
2: Mm-hmm.
4: So, dako niya tabang sir sa atong mga farmers kay mapod ng kwan, tumong sa atong gobyerno at tabakan kita atong mga mag-uuma, mga farmers na to na nanggitaas sa $30 per kilogram ang atong presyo na clean and dry sir.
2: Mm-hmm. So, clean and dry. Wala man mo nagapalitog ka ng dili clean and dry?
4: Napod mo yung classification sir, depende po sa one, sayang purity o classification na may upat na klase. Kanang class, pinabita ko sir, kanang 30 pesos mo ng class A, sir, class A, kanang wapong gin tayo na humay. Ano sir, napod mo yung classification, kanang class B, kanang hindi ko pahon.
2: Pila po ng class B?
4: May mga, nag-ako sir, sa 27.50, ano sir, ang kanya, presyo. So, dry, yapa na sir, dry.
2: Mm-hmm.
4: So, nga na sir, among kuhan, pamalit sa ito namin classification.
2: Night class C? Na
4: kuhan na sir, kami PD1A, PD1B, tapos PD2, kung murag class C na sir. Murag class C na. Oo. Nga na rin ko sir, kami classification na.
2: Ang naandan sa mga...
4: Conversion.
2: Yeah. Ang naandan sa mga farmers, mga good manager, kay dili class A, class B, class C, kung dili moisture content aning class A unsa may standard moisture
4: kana sir kana sila tanang sir moagi na sila moisture content dapat pasado na sila dry good na sila tanan so ang nag-iba lang di sir kanang upahon o kanang guwapo na kayo nga palay kanang dibating gas kayo nga palay manang class A
2: okay ang class kila two, standard sa moisture upahon, content
4: 14% Sir, ang ginadawat na mo, dapat hindi siya magtaas sa 14% ay makonsider na magunas sa sinitry.
2: Mm-hmm. Now, mura og somehow nindot ni, kaya na-increase. Yes, but unfortunately, yes, the increase has come at a time nga ga-expecta nga gamay lang ang harvest tungod ni aning drought nga atong nasinati.
4: Yes, sir.
2: Mm.
4: So, mo sir ang kwan po para matabangan po ng mga farms na to. So, managi kwan po sa gobyerno, itaas na ang presyo. Karapat makatabang po sa ila tungkol dan ng mga kwan po. Mahal na inputs, abono, ana. So, at least makakwan sir, makatabang ang presyo na masayang ito.
2: Mm-hmm.
4: So, kwan sir, good news sa mga farms na to. Yeah. Magka sila, mag-deliver na.

0: Yes, eh, ang problema, isa ka problema nato ni manager kay daghan tag mga farmers sa palay farmers nga wala gyud pa-register sa RS sa BSA.
1: Dapat sir makuan sila
0: register.
1: Paristro. Pero kung di po sir, in case yung mga wala pa sila kakuan, hindi sila mga certification sa ano sa MAU, sa Municipal Agriculturist nila, nga sila na ginauma, na
0: Dapat siguro proactively ang ato ang mga mao'y magpahibalo og magdala ning mga porma, mga forms dito sa mga farmers para ma-register na lang ato ang mga farmers.
1: Manager,
0: gayon ka nga, ready na. I-reorientan lang nato ang ato ang mga staff. May we know kung ang capacity nga ma-absorb sa NFA pila ka tonelada og pila pod ang budget ani bisag bull figure lang.
1: Sir, ang as to budget sir, wala tayo problema. Ina pa tong budget pang palit. As to capacity sir, kan dagan tayo capacity sa kilada na 100,000 capacity diya, sa kabakan na 100,000 capacity bags na sir, 50 kilogram na palay tapos napod ka sa bagger, daghan japon dali to sir, mga 100,000 japon to kapag to, samlang, mga 200,000 bags diya, ang nga, di sa kinapawan, mga 100,000 bags capacity na palay ang kaya na mo i-accommodate.
0: Dog, sa imong pagtuo, ang inyong budget, kaya raning supplyan, kaya may mga experiences in the past good nga nag-offer og nindot nga presyo ang NFA, tapos kalit lang kahulot ang funding.
1: Wala na sir, wala na to sa una, karon daghan pondo sir. Dagan tagpundo nga kuhan available. Mga nagkinapuha kuhan po. Mga po na mga kinaiwasan na dugay niyong makabahin sa mga farmers para at least mga kuhan po malipay po sila at kuhan po sir, masad na ang purpose na sila makatabang niya sa ilaka nga makainkam po ang mga farmers.
0: Mm-hmm. Nag-iyon ko manager nga ang bago nga presyo ngayon gi-increase ano, sa 30 pesos per kilo sa class A ni siya, no?
1: Yes, sir.
0: Unsaon pag-implement, dito na ako masabtan kung unsaon na ito pag-meet atong ginaingon sa presidente nga iyang paubsan by 20 ba or 25 per kilo ang presyo sa bugas sa nga ang purchasing cost daan ha, sa 30 pesos.
1: Ay, sir, subsidy mag-subo na sir, di ba na naman kayo nabigyan at tag-pili sa nagpawaan?
0: Tagpila sir? 20?
1: 20, diba namin 20 pesos.
0: Ah, katong tag-30 kilos lang. Katong tag-30 kilos.
2: Murag ba tayo nakita na tag-20?
0: Wala na 20 na sir. Wala na 20, 25.
1: 20 na sir, 20.
0: Ah.
2: Sige.
0: Amo ning susihon na
2: ano, manager. Ito counter check sa mga grains retailers.
1: Tag-20 na sir, kanang ginabaligyan naman sa akoan sa init eh, nga bugas. Kana makapalit sa mga vulnerable sectors. Mga senior citizen.
0: Oh, nakapalit na ako. Ano kay senior citizen naman ko?
1: Hindi yan. 30 kilos per month ang pwede ka mapalit.
0: Pero nga nung selective lang man? Why? Kung maghatag man lang gobyerno o gaingan ang presyo, anong dili pwede mahatag sa tanan?
1: Well, sir, one mag-una sa akong, sir, sa DASTI, sila ang nag-implement na in collaboration sa DA sa mga super sa bugas. So, we identify nila, sir, itong mga vulnerable sectors ang pwede makapalit ng bugas.
0: Uh-huh.
1: So, ano mga ingon ako, Portis, mga PWD, senior citizen, rice farmer, kailangan ito naman sa, ano, sa rice para makatabang kong sila, ha, ngayon pwede sa bugas. Tapos kung ano, yung mga driver siya, pwede pong balik. Tricycle driver na ito.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga jeepney driver, pwede pong makapalit tag 10 per month na sila.
2: Managers, diha na sa inyong NFA office, diri sa Kidapawan?
1: Yes,
2: or
1: ma'am. Yes, ma'am. Opo,
2: maglinya gihapon sila, manager, no? Ang mahitabo, linya-linya.
1: Wala, sa karoon ma'am, wala na. Kaya nakakasa na may sistema, na kwan. Na wala na yung
0: schedule.
1: Ang reason ang kundag linya sa una mo, kay mangayo o pila-pila. So karang hindi mo na mo, naghatag na nga daan o schedule para one.
2: So scheduling by sector, manager, pananglitan, tricycle driver, mag-uuma.
1: Yes, ma'am. Ang among ko lang pa area-area.
2: By munisipyo.
1: Oo, ma'am. Hindi, opo, by munisipyo. Cluster-cluster na, ma'am. Para dili mag-dino.

0: tutok sa ano sa Hibiga, kay ginakita na mo is 500 persons a day among target na.
1: So karong adlaw manager kinsay unsa nga munisipyo karong adlaw ug ugma?
0: Karon ma'am medyo kon basta ang kon ma'am ginakwa na ba ang Kidapawan City tapos other than that outside the Kidapawan na ma'am ang among ginano. Barbaro ka cluster ma'am siya.
2: Kini sir kining ginahimo sa inyohang NFA dere ginahimo ba gihapon ni sa ubang mga opisina sa NFA sa Pangilbi diha sa ano Misamis diha sa Davao Oriental diha sa Barm.
0: So national program opo national program ni nationwide ni so ginakwan siya gina-implement ni siya in rural Philippines.
1: Pilay budget tapos, manager, pilay budget nato dinhi sa Cotabato province for that NFA Cotabato.
0: Kung ano ang pamagod ana is ang FTI, ang purpose ni NFA kami, muhatag lang ni og buga sila ka.
2: So, FTI, sir.
0: Ang kailang plano ma'am, hangtod daw ma-with ang term ni President Marcos mo ng ilang purpose. Tuyo, hangtod mahuman ang kwan.
2: Unsa ganun ng FPI, sir? Sir, FPI.
0: Food Terminal Incorporated, sir.
2: Food
0: Terminal Incorporated.
2: FTI.
0: So,
2: ingon mo, hangtod ni matapos ang termino ni President Marcos, but ang problema na to dali is unsa ka ano stable o sustainable ang supply para tustusan kini nga panginahang land, ilabi na nga, grabe na ang land conversion program, mahal na kayo ang farm input sa unya, aduna pagyuntay crisis sa tubig. So, saan na ito pag-sustain na ni?
0: Maraming sir, ang ginahin mo na nga ito sa init, gina-increase na namang presyo para makatulit ni og daghan na pala sir para na rin pang-sustain na nga programa o napundi pangatag sa mga indios increase yung mga calamities and emergencies. So wala sir ang atong kan tumanggit ang objective na ma-sustain ang programa kaya mo nang order sa mo ay sustain ang supply sa bugas para may mapalit ang mga tao ng barato o quality pa. So mana sir ang kong atong bugas karon ang ginabalik niya sila is mga bagong galing na siya, sir. Mga bagong galing na siya. Wala na nagatag ka ng mga daan na kayo bukas.
2: Ang problema mo ko na ito, manager, kining stability sa supply. Naamoy tinuod na budget para ipalit o humay. Ang problema is wala po ipalitunon nga humay tungod sa kanhit sa ani.
1: Not only that, manager. Murag ang nakitaan po nga problema sa pagsubay nato sa mga mag-uuma manager, maayo man ang presyo offered ng NFA. Pero ang reality stinks nga una makaabot sa inyo ha, gikan sa land preparation, sa input, pagpaiskulag anak, nakautang na siya trader. So, misun ka maabot sa inyo ha.
2: Pag-harvest, Amerikano na siya. Na, short.
1: Unya, magsasako na siya, di na magsasaka. Kay sako na lang dahil mabilin manager.
0: Oh, lagi mo ng reality po. Managdagan lang po programa ang gobyerno ma'am na pautang para sa ng land bank, kay barato kayong interest rate. So dapat dito mag-utang ang mga farmers na to para in case na in time sa mag-harvest na, pwede na ibaligya sa mua. Na-concern na ay mga konferon ma'am, mga programa, gobyerno sa land bank to land bank. Mag-utang sila sa mga farmers.
2: Ang sa qualification sa mga makautang.
0: Hindi ka kayo share sa concern sa qualification. Pero na sir, sa land bank, kaya kasi mami o mga meeting. So with the land bank.
2: For sure.
0: Nana sir, nana.
2: Yeah.
0: Nana sir, we launched na siya sa Kiyabakan at the other month. Para ang purpose ano, is magpautang sa mga rice farmers na to. Huwag ka nang mauban pa nga farmers.
2: For sure, manager.
0: Mabarato ang interest rate.
2: Yeah, for sure manager, kinahanglan gihapon ning RSBSA registered.
0: Di ko kayo sure sa ilang recording sir, sa land bank. Pero
2: kamo sa NFA, mapalit mo og produkto sa mga mag-uuma only if registered sila sa RSBSA. Unsa kung saan itong ano, unsa na nahitabo atong dating mga passbook na to. Kaya nga kung pagkaibalan, Ah, wala na passbook, passbook.
0: Ang passbook, sir, wala na may ga-implement ng passbook sa RSD.
2: Mahirap po.
0: Ano man ang bagong apag, bagong na policy ng karon.
2: Mahirap po.
0: Ipagawas para at least ma-pro-farmer good ang makadeliver sa
2: ito. Mahirap po ginawala to, manager. Kaya ang katong passbook-passbook manggoda, mga dagkong kapitalista, mga trader lang ang maka-afford niya to.
1: Yes,
0: passbook na karon.
1: Manager, maayo na nga pang cope up ang inyong programa. Ingunin mo up until the time nga mo end ang tenure sa tuang presidente, no? Murag term ni Presidente Bongbong, no? Tanaw sa uban, yes, this is political in nature. Mo palalom ta ni ani, sir, tungod kay 2028 lahi naman po'y presidente. Wala bay duso ang National Food Authority nga unta usa sa bugat natong nga mabungkag yun kining grabe nga importasyon. Kay kung mulesen ta sa atong importation og ibubo nato ang suporta dito gyud direkta sa mga mag-uuma, murag mapanigurado nato, no, nga atong mahold ang ilang produkto tungod kay from land tillage preparation hangtod sa pag-harvest, ana may klarong suporta ang gobyerno. Pero for as long as ang importation ang keyword dinhi, murabag Consuelo di Bobo ang mahitabo, manager, no? Although atong gina-appreciate ng move karon, pero tanaw na to, that is very temporary o term initiated.
0: Ma'am, as far as anything is concerned, ma'am, importation po ng anything na wala na, nahundang na siya itong 2019 pa, pag-effect sa rice clarification law. So wala na ni ano, wala na ni importation. So ang among bukas karon hindi ka naging sa itong mga mag-uha.
1: Wow. In as far as NFA. Pero ang...
0: Pero sa importation mo, I cannot speak po ma'am regarding sa ano. Yan po.
1: Nalipay ta ana ka ubang dos. Sir, nalipay ta ni ana nga in as far as the national food security ano nato through NFA, wala na di importation as what you have said, director.
0: Wala na ma'am. Since pero 2019 pa. So palay na to diya sa Budilla karon.
1: Maunay local.
0: Local na karon ma'am. Wala na
1: ang problema na to. Manager, ang ato ang problema ni ani tungod kay giagi naman po nila sa mga negosyante, mao nga kung tan-awon nato sa Grains Confederation nagatuyok man pud ko, baha gihapon ang market og mga imported kay mas barato kuno og kuno mas limpyo, mas dagko og pasi og mas ano, no? So still a struggle nga naga-join me sa paningkamot sa NFA nga unta ihatag na gyud nato sa atong local farmers kining pagbuhi sa nasod. Pero makalusot gihapon lagi, manager, kay ang ilang kakontrata ang mga traders na po nato.
0: Wala na may kwan mangguda na ma'am, wala na ni kontrol ana basta sa mua ano yun, mamalit lang ni ma'am. Walang among mandate is to maintain buffer stock to be sourced solely from local farmers, ma'am. Malang yun na among mandato. So yan yung mag-focus pa ang mga mandate.
2: Ang problema mo guna ni manager kay gilegalize mangguning importation pinaagi na
1: ni rice siya.
2: On the guise of rice tarification na yes. Law.
1: Nahimo siyang polisiya.
2: So, Lo kayo ato mga mag-uuma.
1: Yeah, we do not put a blame sa inyo, manager. In fact, we are very passionate nga unta ang NFA di gyud maabot sa yugto nga i-privatize o ihatag sa private hands ang pagbuhi sa nasod, no?
0: Ma'am, diri kwan po dang init, diri significant po dang init, kay manang kumbaga daganan sa mga farmers in times of kanang mga pigado nga sitwasyon, na lang may diri gaulat, para siya ani, o taas anong presyo, ana. So na-choose po dang farmer, halimbawa, taas ang presyo sa gawas, o pwede po siya mag-deliver sa gawas, ma'am. Sa traders. Pero kung sa mo, taas, deliver sa mo, para at least natay matigo mga bugas, para natay ma-distribute, kung may calamities o emergencies o pang sustain food lagi anang pan ma'am ng pitinti na program ni President Marcos.
1: Yes, so dili lang ang solusyon. NFA for now is providing anak nga solusyon nga mas barato. Although na-state na po nato unsay kalisdanan sa farmer manager, no? Usa sa butang manager nga dili lang sa inyo, dili man ang all solution na sa NFA, even sa proseso ni aning RSBA tungod kay naa kitay texter gaingon nga tenant ko, ako gyud gatikad sa yuta. Ang problema niya, manager, tungod kay kung apply siya RSBA, pangitaan man siya titulo o di ba kaya ang iyang amo kinanglan mo certify, no? Hadlok man po ang Oo, RSBA
0: yan. Na sila ako sa Amuama.
1: Oo, dili na na sa inyo, manager, no?
0: Ah, wala. Dili na sa Amuama na concern. So, Amuama ka ng one good. I did or RSVP na ano.
1: So, kini nga kalisdanan, manager, kabaluta nga sa DNA, but we hope that we get all our acts together. Recognizably, dili yun inyo ha. Pero unta, maabot sa level sa panghuna-una sa presidente, nga pasayo nun ang proseso. Dili lang maka-budget, pero ang proseso sa pag-apply, kay ang tinuod ng mga trabahante, manager, dili man to mga doktor, mga politiko nga na nag-iagyuta, kung dili ang mga tinante o naglisod sila access, no? But again, we do not put the blame kay you have done your part for sa pag-budget ni Ana, no? What we mean is malisod sa sistema.
0: Kung may mga kwan kami, may mga meetings, hindi man na mai-recommend nga na siguro paano matabangan ang mga tumatinan.
1: Oo, ma-easy ang pag-access.
0: Para makadeliver po sila sa ano, sa ngunit eh, kaya nabaya sila yung mga share po, mga astinan.
2: Mm-hmm.
0: So, pwede nila mag-deliver sa NIT.
2: Yeah. Manager, on a maximum, no? Granting, bountiful harvest ang ato ang palay. Sa imuhang area of responsibility, doon na ba may figure as to pila ka metric tons sa ang expected nga harvest?
0: Karon sa karon, sir?
2: Projection. So, o based on the record sa past, pila inyong projection?
0: Namin ko na, sir. Pwede lang kung sweetly tayo. Kay, pero ang kwan, medyo napiktuan kami sa kwadar sa kanilang
2: Il Nino.
0: Nga gina-express ka rin.
2: So,
0: pero so far, sir, okay man ang uban. Ang uban ng mga kayo nag-apangunta naman po sa mga uban ng mga farmers na deliver sa mga. So, okay po ang kwadar. Ang uban, pero uban po na iyo po siya, ano, sa ilang tuwid na kulang ang tubig na ilang mapatubig sa ilang humay.
2: Mm-hmm. Kaya manager, dili man enough nga maingon tang okay ang uban na dili okay. No, kaya naamay yearly projection nga dapat i-produce sa ang nasod para ang unsa ni kanang deficit or kanang kakulangon na ma-project pod pila ang i-import sa gobyerno. Kaya sad man nga reality kaya kining mga lugar kung asa kita nag-import og mga bugas sa diha kini sila diri man sa ato ang nakat-on sa ano pagpanguma og palay diha sa ato ang iri. But now kita lang namalit sa ilaha. Ang national average pangod manager sa production daw nato dari sa Pilipinas sa ano bugas is 4.26 metric tama ba ni? National average yield sits around 4.26 metric tons per hectare. Pero ang ato ang kinahanglan sa 2026 hangtod sa 2027 is nasa 5.2 million hangtod sa 5.7 million metric tons sa kana ang ato ang need. Pilay, pilay share na to dia.
0: Hello, sir. Hello, video pa, sir. Ang kwati sa biyahe yun, sir, pa ito kong kinapapan.
1: Okay.
0: Oo, pag actually sir, gadrive ko, pa doon akong kinapawa sa mag-report. Kinakondisyon, sir. Medyo chapit-chapit na din siya nga.
2: Sa Sinda, basig madungog pa kanya. Nakakaipahabol niya. Importante kayo.
0: Hello, sir. Hello.
1: Hello, manager. Kato lang, manager, nag-laong po din nga mga kahatag kami, makakuha kami listahan sa inyo sa mga schedule to be of help sa ato ang mga consumers, manager, no? Sa inyong opisina. Makapangayo kami kopya sa inyong schedules.
0: Hello.
2: Iya, dili namin yung mga luwag, manager. So, daghang salamat na lang sa imong panahon.
0: Hello.
1: Yeah, manager, murag chapi-chapi na gyud, but we are happy.
0: Hello. Hello, ma'am. Video ko, ma'am.
1: Video chapi-chapi na gyud, no? Anyway. Anyway, katulang manager, tungod sa problema na to sa signal, hinaot lang kami nga makapangayo kami kopya sa inyong buhatan sa schedule, no, for the temporary relief nga mahatag na to sa ato ang mga naglisod yun nga katawhan. Mapasalamaton kami, manager, sa panahon nga imong gihatag. Until next time, sa sunod na tong pag-interview.
0: Okay.
1: Mm-hmm. So, kaubang dos na ako'y datos, no? Importante ka ayun eh. Sige. Ang Mindanao harvest projection kay maumang yuntoy kasing-kasing sa imong pangutana, which is bugat kaayo, base kini sa DA o PRISEM o sa PSA. Mm. Ang national bumagsak karon karong third quarter, no? Mm. July to September 2026 naa sa 3.19 million metric tons lang. Nibagsak kini og 15% kung ikumpara sa last year. Nga naa sa 3.75, no? So last year 3.75 metric tons ang harvest, karon 3.19. So naa siya'y 15% nga pagkunhod. Sa tibuok tuig 2026, original target ang 20.28 metric tons unta, na revise o nahulog na lamang kini sa 18.6 to 18.8 metric tons. Pinakaubos kini sa napulo ka tuig tungod sa abono ug sa El Nino.
2: Tungod sa abono?
1: Abono tungod kay sa krisis sa mag-uuma, dili na niya ma-met katong maximum requirement nga kinahanglan iyang ilabay nga abono sa per hektarya.
2: Ang problema mo gud diha, gihimo nga ang atong mag-uuma nga dependent niya ning
1: mga sintetikong abono.
2: Nga abono.
1: Na imported food, no?
2: So ang culprit gihapon niya ni ang gobyerno gihapon, ang Department of Agriculture gihapon. So imbis nga gitagaan og dako nga budget ang pag-produce og mga organic fertilizer, wala man, may
1: kanang klaro unta nga suporta ba? Og dili lang suporta pag naugid sa mga technicians, pagtuon sa mga scientists na mo-produce tag local. Look at the experience of Vietnam. Daghan man tag mga pinili nga opisyales na sige nagbiyahe og Vietnam, Cambodia ug asang lugar, pero ambot sa kalalumon sa research sa nganong ni Saksi, no?
2: Oo. Gajangkit lang.
1: Unya, kani kaubang dos, September nato nga projection, local ta. North Cotabato, 95,000 metric tons. Wow. Pinakadako kini sa Mindanao this September. So, congratulations Cotabato province nga mga mag-uuma nato, no? Kay naa sa 95,000 metric tons. Ang bukid nun, kaubang dos, naalang sa 61 metric tons ang ilang produce for this September kung bugas humay ang isgutan. Ang Zamboanga del Sur, 55 metric tons. Davao del Norte, 52 metric tons. Ang total sa tibuok probinsya na alang sa 263 metric tons. Aha. O Cotabato province ang nag-una ni ani.
2: Pero ang Cotabato province ang pinakadako og share in terms of production. But of course, dako-dako mangod na ato ang humayan dari sa North Cotabato. But despite that, tapos siyang tanawon sa punto de vista nga sa overall nga panginahanglan sa nasud, di man gyud nato kaya. Kay nganong di nato kaya nga we used to be ano man kita man unta tong pinaka advanced in terms of rice farming technology.
1: Kuya, pero nganong din,
2: pero nganong dili man ato masupply nang ato ang kaugalingong panginahanglan o kinahanglan pa ta nga mag-import.
1: Yes.
2: Mga katinig, tungod kini kay wala yoy igong suporta ang ato ang gobyerno diha sa ato ang agrikultura, especially kining
1: budgeting ra baron kaubang dos, no? Budgeting season ron.
2: Especially kaning rice kay mauni ang staple, mauni ang batakang kalanon sa mga
1: kanang rice tarification, kinahanglan yun ang i-review, i-revisit o ibasura. Hagbay na nang gitagna daan sa mga mag-uuma kaubang dos. Nga mo benefit lang na sa mga katong mahilig mag-convert sa mga agri-lands na panghimong subdivision. Pero dili siya tinuuray mo bungkag sa problema sa kagutom o kanang provision sa pagkaon sa ato ang katawhan. No? Mm. The policy in itself na ang problema, pero ambot, no, saan yung makitaan? Kinanglan siguro microscope.
2: Ano na lang kita tulo ka minuto, pero usa siguro ta mag finally mag mananghid o mo babay sa ato ang mga tigpaminaw. Ano sa paminawan ng atong pipila ka mga pahinumdom?
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonangka sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makaino magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Aha, welcome back at a time that mananghid na punta. Mga katinig, doon na na usa ka minuto na lang. Usa mo abot dili na kay ba ano tapyugon ang redo di as taas na ay, 40. Ang nairilong atong ibasihan din, marag dool-dool is tinood. But anyway, mga katinig, nindot niya itong mga ginahisgutan na ayaw gid mo pakyasa nga subaybayan. Kining mahitabo nga testimonyo ni Mayor Sebastian Duterte, Davao City Mayor Sebastian Duterte, ang iyahang testimony diya sa Senate Impeachment Court karong adlaw.
1: Yes, og lahi ni karong semana ka ubang dos. Kay Lunes hangtod Biyernes, straight sila. Dili lang Lunes, Martes, Miyerkules, no? Appeal nila ang Huwebes ug Biyernes. So pamaagi siguro nila para mapapaspas, no? So dili na tulungan isip mga tagilungsod kana ang atong moral responsibility to be updated para usab sa tama og saktong desisyon.
2: Aha, lamang kita yung mga bias estanan pero pwede i-suspend sa nato atong judgment until such time nga madungog nato og makita nato ang tibuok hulagway mahitungod ni ining maong akusasyon batok sa Vice Presidente.
1: Sige. Yes, naman kita ay oras kaubang dos pero gusto na akong i-pick up kining sayings ng padala sa ato, no? Kung ang bigas ay buhay, bakit ang nagtatanim ay naghihikahos at halos namamatay?
2: At halos wala ng buhay.
1: Yes. So unta makahinuklog tanan, no? Because we are all a rice-eating country. Kini ang inyong tingog, 40, Ruby Padilla season.
2: Tinig dos sa Romy Ilusfa, nagaingon maayong buntag sa inyong tanan o gaya ko maghawa. Kay musunod tayo ng atong alas 7 balita, kauban si Kaloy Rosario.
5: Hamis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, kasweet ba? Honey.
8: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
8: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
10: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, nagsigis siya o inom o ganti ba yung pig? sakit man lang gahapon daw. Nagahubag, gumayo. Kanya, nagpuhasyag ko ton. Yung gi, butangan o si uwi. Hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayo niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
12: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
11: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
13: Oras ganap na nga alas 7 na.
11: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
13: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Tuesday, 29 sa buwan. Nang September 2026, sa mga impilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental.
11: Headlines.
13: Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, big-time drug pusher na aresto sa Bayan Amlang. Isa pang babae na sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga na aresto din sa ikinasang anti-drug operation sa Naturang Bayan.
11: Headlines.
13: Samantala, lalaki, biktima naman ng pamamaril sa Cotabato, sa Midsayap, Cotabato. Samantalang suspect patuloy na tinutugis.
11: Headlines.
13: Balita ng putok ng mga armadong grupo sa Kalanganan 1 sa Cotabato City. Nagdulot ng takot sa mga residente kagabi.
11: Headlines.
13: Samantalang suspect sa naganap na pang-hold up at pamamaril sa naturang lungsod na aresto naman ng mga otoridad sa Cotabato City.
11: Headlines.
13: Mag-asawa tinambangan, isa patay, isa critical sa isulan Sultan Kudarat.
11: Headlines.
13: O bilang isang pagtutuwid sa Esperanza, Sultan Kudarat Province.
11: Headlines.
13: Samantala, abot naman sa 2.8 milyong pesong halaga ng smuggled cigarettes ang nasamsam ng otoridad sa Liloy, Sambuanga, Sambuanga, Sibugay o parte ng Liloy, Sambuanga del Norte.
11: Headlines.
13: Samantala, abot naman sa 2.4 milyong peso halaga ng shabu na kumpiska naman ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Davao City.
11: Headlines.
13: Wanted sa attempted murder na na-aresto naman sa Tagum City, Davao del Norte.
11: Headlines.
13: Lalaking ayaw tumigil sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga na aresto naman sa ikinasang anti-drug operation sa Davao Oriental.
11: Headlines.
13: 57 kaso ng dengue na itala naman sa Matis City. Sa 57 kaso ng dengue na itala naman sa Matis City. Samantala, dalawang bagong pasalubong center binuksan na sa Matis City. Itali ng mga balita susunod na.
14: Sweetheart, ready na!
15: Wow, ka-sweet ba,
14: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
14: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
14: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Unya, sweetheart, ha?

0: Dali inawagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
2: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
1: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Asa namin in towning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.

Ginap na nga alas 7:14 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Bayan ng Mlang. Sa lalawigan ng Cotabato, dalawang mga sangkot sa pagtutulak na pinagbabawal ng droga ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon. Kung saan na unang naaresto ang isang 43-anyos na babae na sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga, inaresto ito sa ikinasang anti-drug operation sa Puro Kasai sa Barangay Poblasyon A, Mlang, Cotabato, alas 10:30. Kamakalawa ng gabi kung saan naaresto ang isang alias Ann, 43 years old, self-employed na taga-barangay New Antique sa naturang bayan. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang ilang gramo ng shabu na ngayon ay naharap na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Samantala, isa pang big-time drug pusher ang naaresto naman sa ikinasang anti-drug operation alas 7:45 kagabi. Kung saan ang suspect na nakilalang si alias Nox, 50 anyos, sa magsasaka. Na residente naman ng Barangay Poblasyon B ng naturang lungsod, ikinasaan ng Municipal Police Station sa tulong naman ng Cotabato Provincial Police Office, sa Provincial Police Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit at ng Philippine Drug Enforcement Agency ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkakarecover ng mga ebidensya dahil sa pagtutulak sa pinagbabawal na droga. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, ang kakarapi naman ang naturang magsasaka. Samantala, balita mula naman sa Cotabato City, nagdulot balita mula naman sa Midsayap, Cotabato. Sugatan ng isang 25-anyos na lalaki matapos sa ito'y pagbabarilin alas 2 kahapon ng hapon sa bahagi naman ng Lower Katinggawan, Midsayap, Cotabato. Ang biktimang si Abdullah Bayan Tuti Gulidtim, residente ng Patindigin, Midsayap, Cotabato. Sa investigasyon ng mga otoridad na nagmamaneho ng kanyang Kawasaki Baja motorcycle, ang naturang biktima ng ito ay dikitan ng riding in tandem mga criminals at pinagbabaril ang naturang suspect. Matapos sa naturang insidente, agad ding tumakas sa hindi malamang direksyon. Samantala, ang biktima ay isinugod naman sa ospital. Sa ngayon, nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang krimen. Sa Cotabato City, nagdulot naman ng matinding takot sa mga residente ang nangyaring bakbakan ng mga armadong grupo sa bahagi naman ng Mother Barangay Kalanganan at Kalanganan 1 kagabi. Ayon na sa ulat ng Public Safety ng Cotabato City Police Office, tinutukoy pa nila kung sino ang responsable sa naturang insidente na naganap alas 8:30 kagabi. Batay sa ulat, sunod-sunod na malalakas na putok ng baril ang narinig ng mga residente, kaya't agad namang rumispundi ang mga tauhan ng Philippine Marines sa 6 sa MBLT ng Philippine Marines sa Philippine Army at ng Cotabato Police Office. Sa paunang investigasyon, nakarinig mo ng mga malalakas na putok ng baril ang mga residente sa na particular sa may Sitio Kidupo, Kalanganan 1, kung saan hindi pa patukoy kung sino ang natura mga armadong grupo na nasa kabilang bahagi ng ilog. Agad namang naglunsad ng investigasyon ng mga otoridad. At hindi pa matukoy kung sino ang naturang armadong grupo. Matatandaan na noong panahon ng kauna-unahang Barm election ay naging mainit ang naturang lugar dahil naman sa mga naiulat na pangaras ng ilang armadong grupo. Samantala, alas 7:18 ng oras sa Cotabato City pa rin, aresto naman ng mga otoridad ng isang 25-anyos na lalaki na siya namang itinurong responsable sa naganap na pangu-hold up at pamamaril sa bahagi naman ng Barangay Kalanganan 2 na ikinasugat ng isang barangay chairman na si Dato Muhammad Ali Sawawi Sema. Matatandaan na si Kapitan Sema ay kabilang sa rumispundi matapos iniulat ang nangyaring pangu-hold up at carnapping, kung saan ginamit ang kanyang motor o ginamit ang kanyang minivan sa pagtugis sa mga suspect patungo naman sa Maguindanao o Dato Udinsinso at Maguindanao del Norte.
Sa nagpatuloy na operasyon, natukoy ng mga otoridad ang kinaroroonan ng naturang suspek sa bahagi ng barangay Dato Mantil, Pahamudin, Special Geographic Area. Kahit agad namang ikinasa ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng naturang suspek at na-recover din ang motorsiklo na tinangaya nito. Sa ngayon, kasong robbery with violence against in a person authority at intimidation of person at a frustrated murder ang kinakaharap ng naturang suspitsado. Samantala, sa Palimbang, Sultan na Kudrat, isang bangkay ang lulutang-lutang sa baybayin ng naturang bayan ng natagpuan kahapon, particular sa may barangay, coastal area ng barangay Milbok. Ang biktima ay nakilalang si Angelo Abi Dabalos, residente ng barangay Poblasyon na Kiamba, Sarangani Province. Sa investigasyon ng mga otoridad na kung saan nakita na lamang lulutang-lutang ang bangkay nito sa bahagi naman ng coastal area ng naturang barangay. Ito ay natagpuan ng mga residente na agad namang iniulat sa mga otoridad. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon at hindi pa matukoy kung anong dahilan ng kamatayan ng naturang biktima. Balita mula naman sa Esperanza, Sultan Kudrat. Tinambangan naman ng hindi pa nakikilala mga armadong grupo ang isang mag-asawa sa may Purok Masagana, Barangay Laginding sa Esperanza alas 5 kahapon ng hapon. Ayon sa Esperanza PNP, ang mga biktimang sina Ronabel Lilim Latigay, 39 years old, ay idiniklara nga dead on arrival ng kanyang attending physician. Samantala, malubha namang nasugatan ang kanyang mister na si Ryan Arosa Latigay na nagtamo ng tama ng bala sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na naganap ang naturang insidente malapit sa tahanan ng naturang mga biktima kung saan ang mga suspect ay sakay ng isang kulay gray sedan at nakasuot ng black jersey na jacket. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Alas 7.21 na, balita mula naman sa Libak, Sultan Kudrat, na aresto naman ang isang 47-anyos na membro ng Barangay Peacekeeping Action Team dahil naman sa pagkakasangkot ito sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Maliban sa illegal na droga, nakuhanan din ang isang 45 caliber pistol ang naturang suspect sa ikinasang search warrant operation. Si Aliasam na residente ng Barangay Tran ay naharap ngayon sa mabigat na kaso dahil sa paglabag nito sa Republic Act 10591 at 9165. Alas 7.22, balita mula naman sa Liloy, Zamboanga del Norte. Aabot naman sa 2.8 milyong pesong halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon kamakalawa ng madaling araw kung saan naharang ng mga otoridad sa isang checkpoint sa Zamboanga del Norte o ng mga taon ng Zamboanga del Norte Provincial Intelligence Unit. Katuwang naman ang Liloy Municipal Police Station, ang isang truck na may mga kargang kahon-kahon na mga sigarilyo, particular sa may barangay Timan. Naaresto din ang suspect na si alias Dodong, 39 years old, na residente ng Titay, Zamboanga, Sibugay. Nasa 44 na mga kahon ng San Marino cigarettes, 5 kahon ng Canon menthol cigarettes ang nakumpiska sa kanyang sasakyan. Kung saan ito'y naharap na ngayon sa kasong economic sabotage. Balita mula naman

Samantala, balita mula naman sa Davao City. Aabot naman sa 2.4 milyon peso halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation. Particular na sa may bahagi ng Barangay 19B, Davao City. Ang naturang high-value target individual na kung saan ay sinasabing labas sa pasok na muno sa kulungan. Subalit ayaw pa rin na tumigil sa kanyang illegal na gawain. Ang naturang suspect

0: Ang naturang suspect ay nakuha na ng abot sa 355 grams ng shabu na nagkakalaga naman ng mahigit 2.4 million pesos. Ayon kay Davao City Director Police o Davao City Police Director, Police Colonel Peter Bauson Madria, na ikinasan nila ang naturang operasyon dahil sa mga tinanggap na report na ayaw pa rin tumigil sa kanyang operasyon ang naturang lalaki. Sa ngayon ay mas mabigat na kaso ang kanyang kakaharapin. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihati naman ni Jams Palmahil.
1: Isang lalaki ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Davao Oriental pasado hating gabi nitong Setyembre 28. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon dakong alas 12 ng madaling araw ng mga tauhan ng Drug Enforcement Unit katuwang ang ibabang ahensya. Nakumpiska mula sa kanya ang dalawang heat sealed sachet na naglalaman umano ng puting crystalline substance na hinihingalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 0.7 grams at tinatayang nagkakalaga ng 500 pesos. Narecovered din ang isang 500 peso na bypass money at isang maliit na itim na wallet. Nasa kustudiya na ng Manay Municipal Police Station ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya na isa sa ilalim sa laboratory examination. Inihanda na rin ang kakulang kaso laban sa suspect para sa pagsasampa nito sa korte. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap lang alas 7.26 na sa pinakahuling balita mula naman sa Tagum City na aresto ng mga otoridad ang isang alias Junjun na matagal nang sangkot pinaghahanap dahil naman sa kasong pagpatay sa bisa ng warrant of arrest inilabas ng korte. Nag-sanib puwersa ang Tagum City at ang Kapalong Municipal Police Station sa Davao del Norte. At dito isinilbi ang warrant of arrest laban sa naturang suspect na si alias Junjun dahil sa kasong tangkang pagpatay. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Kapalong PNP ang naturang suspect. Inaantay naman ang commitment order mula sa korte, naglabas ng warrant of arrest laban sa kanya.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
4: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
3: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
4: Pila edad ni Munay?
3: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, makilala ko tabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
6: Tukar ginapitim, hupong ginapuntiil. Nga managpo ni Tuwistanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, so pag-try na akong inumad to, Yaki nga Herbal Capsule na gayon, ako siyang gi-treatment addict. Ganahan man ko, pero may bitak kong mag-iihi. So, ako siyang continuous na karon. Kung ano lang na siya mo hupong, kupos naman.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ganahan mga pi sa Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
7: Nagapangapi ko Coffee Yaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinamara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
2: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.

0: Ganap lang alas 7.29 ng oras sa nagsimula na muli ang National Food Authority o NFA sa kanilang procurement ng palay ngayong wet harvest season. Kung saan itinaas nito ang kanilang kanilang buying price mula sa 27 pesos ay pwede nang maaring maging 30 pesos sa bawat kilo para sa clean and dry na palay. Ayon kay NFA Cotabato Manager Richard Balbina, sa 22 piso kada kilo ang buying price para sa wet palay na mas mataas kumpara sa kasalukuyang presyo ng ilang traders. Sa gayon, umiiral ang mataas na presyo ng palay sa ilang rehiyon kabilang na ang Soksarjan region. Mula Enero hanggang Setyembre ng taong kasalukuyan ay nakapagbili na ng malaking halaga ang NFA. Para sa mas mabilis na procurement, sinimula naman itong ipinatupad ang Purchase Order o PO system para sa mga magsasaka. Sa ilalim naman nito'y nagtatanim pa lang ang mga magsasaka ay kinukontrata na sila ng NFA. Bukod dito'y patuloy din daw umiira lang fast lane para sa mga maliliit na mga magsasaka.
1: Prepare na kami for the expected delivery ng mga farmers kasi ngayon na nag-pass na among one issue. So, ang ispudano sir, para makakuan po, baka ipon mo o pang buffer stock na mo para in case ma, mayunahan lang po ang mga review na po in the countries, kapot niya ka sir.
0: Si NFA Manager Richard Balbina ng NFA Cotabato.

Samantala, nagsagawa naman ng rubber information caravan ang Department of Agriculture at iba pang mga tanggapan ng pamahalaan na sabay ng Magpet Cotabato sa tulong naman ng DA Philippine Rubber Research Institute. Ito'y para maibahagi naman sa rubber farmers ang mga programa na maaaring mapakinabangan upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan lalo na sa industriya ng goma. Ayon kay DA 12 Regional Director John Pascua, na tinipo na sa natura aktibidad ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan na inipresenta ang mga serbisyo at intervensyong kanilang itinataguyod. Kinatawa naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa naturang gawain na si Antipas Mayor Chris Kadungon at Magpet Mayor J. Lawrence Gonzaga, kung saan binigyan din ng mga ito ang mahalagang pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka ng goma upang makatulong sa paglago at pagtatag ng kanilang sektor. Alas 7.33 na ang oras sa balita mula naman sa Tangub City sa Misamis Occidental. Tinanghal si Risa Jane Manisan, na isang grade 12 student sa bilang first runner-up sa binibining Tangub 2026. Sa kabila ng kahirapan sa buhay ay itinuloy ng 17 anyos na dalagita ang kanyang pangarap na maging na makalahok sa prestigyosong beauty pageant. Bilang isang estudyante, itinuloy naman ito ang kanyang pag-aaral at pagiging responsable sa kanyang pamilya. Samantala, sa binibining Tangub 2026, ipinakita din niya ang kanyang kumpiyansa. Kumpiyansa sa kanyang sarili para makamit ang kanyang matagal nang pinapangarap sa buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon ay umilaw na ang traffic light sa Tangub City sa isinagawang blessing ceremony kahapon. Nagdulot ito ng kasiyahan para sa mga motorista sa naturang lugar na bahagi naman ng unang hakbang ng pamahalaang lokal para sa pag-unlad ng traffic management.

celebrities kabilang na si Pok Wang, si Po Tio Oyo, Joong Mami Japeta at ang The Bisaya Squad. At kasama din ang Magno Twins na nag-perform sa Ascenso Osamis Wellness Park bilang bahagi naman ng unveiling ng Purple Yam product kung saan. Nagbigay ng kasiyahan ang mga ito sa mga misamis noon. Labis naman ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan sa naturang isinagawang aktibidad na nakapagbigay ng tuwa at saya sa mga residente. Sa mga balitang pambansa, muli namang nagtungo at nagsagawa ng demonstrasyon ang grupong Save Bangsamoro Movement sa Korte Suprema kahapon. Ayon kay Dato Tok Bin Abdul Rahman Convenor ng naturang grupo, ang kanilang layunin ay para kalampagin at manawagan na sa hukuman na aksyonan na ang nakabinbin pang petisyon. Hiling ng mga ito na maideklara bilang unconstitutional ang Bangsamoro Autonomous Act No. 86 o ang Baha 86, batas na nagtatakda ng parliamentary district sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gate niya ay nagkaroon naman noon ng gerrymandering o pagkakahati-hati ng mga distrito sa rehiyon ng Bangsamoro. Kanilang kuyonestyon ang pagbabago ng configuration sa ikatlong parliamentary district sapagkat nais mabigyan na linaw kung nasunod ba ang panuntunan ng batas. Kaya't nananawagan ang Save Bangsamoro Movement sa Korte Suprema na silipin ang nangyaring redistricting kasabay ng pagdetermina ng legalidad ng configuration sa mga distrito. Alas 7.30 ay 8 na ang oras samantala sa ibang mga balita. Handa naman daw ang Commission on Election of COMELEC sa anumang magiging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng petisyon na kumukwestiyon sa postponement ng barangay at sanggunian kabataan election na dapat sana'y gawin ngayong Nobyembre 2 ng taong kasalukuyan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nakahanda daw ang poll body sa aspeto ng budget at operasyon sakaling maglabas ng ruling ang Supreme Court. Gayunman, sinabi nitong hindi matutuloy ang BSKE sa original na November 2 schedule dahil nauna nang ipinatigil ng COMELEC ang lahat ng mga election-related activities kanusunod ng bagong batas. Samantala, umabot naman sa 8 bilyon peso ang nagastos ng COMELEC para sa paghanda sa 2026 BSKE, kabilang ang kagamitan, balot at manpower. Ayon kay Garcia, maaring gamitin sa mga susunod halalan ang karamihan sa mga na-procure na kagamitan basta't maayos na maiimbak. Ang hindi magagamit na pondo para sa BSKE ay maaari daw ilaan sa paghanda sa 2028 national elections. Nakatakda naman umabot sa 29.5 bilyon pesong panukalang 2027 budget ng COMELEC. Sa ilalim ng National Expenditure Program, mas mataas ng 46% kumpara sa nakatakdang alokasyon dahil sa paghanda para sa 2028 elections.

Samantala, nananawagan naman na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema agad magdesisyon sa usapin ang kinakailangang bilang ng boto sa impeachment upang maiwasan ang mga alinlangan sa gitna naman ng kinakaharap na krisis sa bansa. Kasunod ito ng dalawang petisyong inihain, kumukwestiyon na sa ginawang pagbaba ng Senado sa two-third threshold na mula 16 patungong 14 na boto batay lamang sa mga senador na aktual na makapag-partisipa

Kay Cayetano, napakahalagang maresolba kagad ang isyo dahil ang naturang formula, ang pagbibilang ng boto ay maaaring makaapekto sa iba pang critical na gawain ng Senado tulad ng quorum at pagpapatibay ng mga kasunduan. Binigyan din pa ng senador na bagamat may tiwala pa rin sila sa legal na sistema ng bansa, mas sensitibo ang usaping ito dahil sa mga sangkot na mga political at legal considerations. Nilinaw niya na nananatiling buo at nakakaisa ang 7 miyembro ng minority bloc sa kanilang mga gawaing pambatasan. Sa kabila naman ng magkakaibang pananaw sa impeachment, dagdag pa ni Cayetano, walang itinuturing na majority o minority bloc sa loob ng impeachment court dahil bawat senador ay may sariling pagpapasya sa oras ng paghatol.

0: minaliit naman ang Malacañang. Ang kumakalat na balita tungkol naman sa pag-sanib puwersa ni Naga City Mayor Lenny Robredo at dating Senador Manny Pacquiao. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala silang detalye tungkol sa tungkol dito dahil nakatutok daw ang Pangulo sa kanyang trabaho. Maaga pa rin na anya para pag-usapan ang tungkol sa eleksyon. Ang reaksyon ni Castro dahil sa pahayag ni political strategist Lito Banayo na isa sa isang panayam na plano ng palasyo na kunin si Robredo at Pacquiao bilang standard bearer ng administrasyon sa 2028 election. Balita naman sa Ibayong Dagat. Nagatungo naman sa United Arab Emirates si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at nakipagpulong kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Tinalakay ng dalawang leader ang usapin ng giyera sa Iran kung saan parehas ang naging malalim na papel ng UAE at Israel. Pinalakas din ng dalawang leader ang ugnayan at relasyon ng mga ito kasama ni Netanyahu, ang asawa nito at ilang mga opisyal gaya ng head ng National Security Council, Military Secretary at Political Advisor. Ang pagbisita ni Netanyahu ay naganap halos isang buwan bago ang gagawing eleksyon sa Israel sa darating na Oktubre 27. Sa balita ng pang-ekonomiya, may kakarampot na bawas presyo pero mananatili naman ang ibang o wala namang paggalaw sa ibang produktong petrolyo simula sa araw na ito. Alas 6 kaninang umaga, ipinatupad daw ng mga oil companies ang bawas ng 7.57 sa kada litro ng diesel. 25 o 24 sentimos lang naman ang ibinawas sa kada litro ng gasolina. Samantala, 5.88 naman ang ibinawas sa kada litro ng kerosene. Inaasa naman ng Department of Energy na tuluyan daw bababa ang presyo ng produkto ng langis kapag nagkaroon na ng magandang resulta ang pag-uusap ng Amerika at ng Iran. Sa balita sa larangan naman ng sports, halos hindi pinawisan ang number one seed na si Alex Iyala sa pag-dispatsa kay Patcharin Chipchendi ng Thailand sa score na 6-0 o 6-1-6-0 upang ratsadahin sa quarterfinals ang 2026 Asian Games sa kahapon sa mas maliit na indoor court sa Japan. Na lipat mula sa higanting center court ang laban ni Alex dahil sa malakas na ulan pero walang naging epekto ito sa kalibre ng Pinay tennis netter ng kinakailangan o kailanganin lang ang nasa 56 na minuto para ilaglag ang karibal na Thailander. Isang laro lang natalo si Alex ang world number 18 sa fifth game ng first set matapos ang 4-0 birada bago pakainin ng alikabok sa 6-0 sa second set ang Thailander na WTA number 517. Susunod na makakaharap ni Alex ang WTA number 146 at number 8 seed na si Joanna Garland ng Chinese Taipei matapos ang 6-1-6-1 na panalo kontra kay number 1030 Mandigar Farzami ng Iran. Sasalang din si Alex sa women's doubles ka-pares naman na si Syra Hope Rivera kontra kina Lai Ching Lam at Kalista Lu ng Hong Kong. Makakatapat nila sa round 2 ang number three-seed pair na sina Sun Chu Jiang at Xiao Huan Yang ng China. Misyon ni Alex ang kambal na ginto sa Asiad matapos ang Paris na bronze medal na kanyang dibo noong 2023 edition sa Hangzhou, China para sa women's single at women's double. Ang 21-anyos na Pinay tennis netter ang paborito sa titulo ng women's single dahil wala ang iba niyang mga karibal sa WTA Tour tulad nina Asiad at Olympic gold medalist Xing Qinwen ng China na world number 1, ang world number 1 na Elena Rybakina ng Kazakhstan, number 17 na Noemi Osaka ng Japan at number 49 na Janice TJ ng Indonesia. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Tuesday, 29 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis Occidental. Kasama si James Palmahil, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana silay dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
5: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhing malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at maraming
7: marami pang iba.
8: Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
9: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.